0: do? Kano sa makinabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
0: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na kuriundang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: God is the God of all the ages. Let us praise His name. From everlasting to everlasting, God is the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are His ways higher than our ways. Let us worship and bow down. Let us sing praises to His name.

Remix. DJ. Love song.

0: Yes, hello, happy weekend tonight. Today is Sunday, August 16, 2026. Welcome sa programang Music Katawa. Ang programang kaninyo mo pa katawa, mo pa kiay sa inyong kasing-kasing na nagpuyo. Kailan sa mga station managers, so ayan, Daniela Hatog sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasin. And anyway, sa longsod sa Tayasin, lokop 28 ka barangay, nakatao sa mga kasilingan ng mga longsod, dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lasanog, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good afternoon. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Obanay ko ninyo sulod sa duha ka oras, sa alas 12 sa kaodoho and taman alas 12 kahapon and every Sunday. Basta di lang mo burn out na araka. Wala ko yung mga importanteng lakaw. Aniya, anda mo gitik sa inyong kasing-kasing. Anda mo hapoy-hapoy sa inyong mga buktoy. Anda mo hapuhap sa inyong aping sa inyong kasing-kasing. Ito ang programang Music Katawa sa ngalan usap ni Byron Ibay nga mo'y original nga nagdimon ani nga programa ha. Anyways, kining Music Katawa naglangkop kini sa mga musica, OPM, love song, mga joke vibes, balak, balitang katuuhan o dili, balitang kapalaran, mga joke entry ninyo diha pwede pun mo mo padangan. And of course, yung mga balak diha pwede pun mo mo balak on air. Kaya andam ginanakong dawaton mo, cater kong tawag, pwede mo mo balak on air. Pwede po, pwede kaayo. Anyways, para sa tuwang call on text line, sa tuwang smart line 0969-484-5454, sa tuwang globe line 0956-664-7734, sa tuwang website, i-type lang ang www, that's the radio, tayasin.weble.com. Para sa tuwang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. On sa main, nakachacha na ba ang tanan? Sige, naniod to na mo? Or wala pa? Sige, paniod to na mo? Kaya oras sa Pilipinas, 18 minutos ang nakalabay sa alas 12 sa kapon noon mga ka-star. Anyway, sige. Alright, sa itong mga sukeng tigpaminaw karoin, nga naminaw via radio set and of course, sa mga naminaw via online streaming, sa mga silent listeners nato karoin, mayong pagpaminaw, happy listening sa inyo ang atanan. Dini sa itong mga kasilingan ng mga longsod, like dihapon sa kasilingan na itong provinces. Sama sa Cebu, Dias Merunda, Barili, Malabuyok, Alegria, Bajain, kumusta naman mo dihaduman, ho? Ayan, sa mga nagkaraya mga barangay. Sa itong mga kaigsunang mga bago, uma, mga ngisda, kapulisan, sa itong mga departamento sa gobyerno, privado, or public sector. Sa itong mga cashiers, diha, small and big establishments, mga customers. Ayan, bahalag na may problema sa inyong balay kung magtrabaho na mo sa inyong mga establishment to smile ragyapon mo, ha? Oh, di ba? Dapat good mood ragyapon mo. Ipakita gyapon nga mapahiyo mo na inyong pag-abi-abi sa inyong mga tagsatag sa ka mga customer. Ay, tara. Lalais ka, dali pa, girl.
1: Onsa naman siya da po? Nagpuyo rabag yung kodere yung dapita pero imog yung kong disturbohan po nga nagpuyo rabag yung kodere. Di naman ko nanta kumukuyog bayagid ni mo kahastang inita, ay!
0: Yan, Lola Iska.
1: Ay, onsa man, simba ko, ay!
0: Nga naman, ikaw ha, di po ka paulahi sa trending.
1: Uy, hala, wala man ko kailaan na niya. Simba ko, simba ko ka, oy. Ay, never mind. Bad ba yan?
0: inang ko ni si Lola Iska pag nakatahuran nila Lola Iska.
1: Ay, mayong adlaw nga Domingo sa inyo ang tanan diha ha. At ang ibaya nga to ang balitang kapalaran karong adlaw. Naglangkob kini sa duha ka hugna, unang hugna og ikaduhang hugna ha. Kada mga balitang kapalaran nato mohaom bapod ni sa inyo ang kapalaran or horoscope. Basta kay kamo na bahala og pananglit man ang inyong horoscope kay murag para ninyo negative. Kamo na puy mo bakwi ana. O, diba? Basta kay mao naman ay natala dere. Sige, sige, Maria, kay mag-preparar, papugo, ha?
0: Sige, Lola Iska, tagan di kag chance nga makapreparar. Matod pa diri ni Chanchan. Ingon si Chanchan.
1: Si Tatay Sitoy, diri DJ Maria, naghimbay-himbay sa imong gitukar nga cha-cha.
0: Ah, hinahinay lang kay Basig Busog ka. Matod pang Lilita Yuson Medes of Riyadh. Hi ma'am, kumusta? Happy Sunday. Happy Sunday po da Lilita. Hello ma'am. Agoy kalami sa cha-cha. Ay, ato aralage. Sige, salamat po Lilita. Og sa imong family di sa may Mabinay. Thank you so much. Anyways, mga ka-star live, di ay kuron sa kwang personal Facebook account. Gapnot siya kawanangan. Pwede mo diha mo comment sa yung mga greetings, shout out, and of course yung mga song request. And of course, kanang yung mga messages, isend na siya sa via call and text line nato in. Ato nang hatagan ang practical po later. Kung napon mo'y balak diya, hala balak mo. Ay mong kaulaw, kita rabitaw. Sige mga ka-star, stand by. Balik na kurong taon-taon.
2: OPM, the music atawa.

0: Palaran sa Music Katawa.
1: Mayong adlaw pag-usab mga kastaro, ganian na kini si Lula Iska mga magtunol kanino sa unang hugna sa itong balitang kapalaran. Ares, sanay mo sa Marso 21 hangtod April 19, tun iog maayo ang dakon nimo nga plano, sweating numero o color size 28 og sky blue. Taurus, sanay mo sa April 20 hangtod Mayo 20, happy na matuman ang imong gihulat, sweating numero o color 174 og olive green. Gemini, sanay mo sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21, mag-istorya og tarong aron malikayan ang lales, sweating numero o color 9, 3, 5 o lavender. Arita sa Cancer, sa naimogso sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, ayaw kalimti ang pag-atiman sa imong kaugalingon, sweating numero o color 28, size o silver. Leo, sa naimogso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22, maningkamot alang sa kaayuhan sa grupo, sweating numero o color 5, Ono City o gold. Virgo, sa naimogso sa Agosto 23 hangtod Setyembre 23, ayaw lang ngaya ang imong mga buluhaton, sweating numero o color 4, 9, 2 o brown. At ang iyong ikaduwang ugnaon niyang taon-taon, sige apon kinilang si Lola Iska para sa inyohang kapalaran.

right, mga ka-star, oras sa Pilipinas. 38 minutos na ang nakalabay sa alas 12 sa kahapon. Okay, Rabodiha. Kumusta ba? Nibawag na ba ang mga bukog? Or di na ay mga bukog na dilipod ang ay bahugon o daman? Ah, kinahanglang ka itong muhimbay-himbay ratagamay. Okay, rana siya. Ira kayo po sa inyuhang mga hawak diha. Oh, okay. Mapigaduhan unya. Oh, bagbawag ragamay. Okay, rana. Dugo-dugo gamay. Ah, okay, rana siya. Importante diya nga ma inat-inat ragamay. Puro naman ni gamay. Unsa pero napagigamay. Kanang gamatoy is murag less pa na dyan siya sa gamay. Di ba? Napagila gamay sa gamatoy. Gamatiti. Gamatiti. Ganun man ang termino hagyod. Vita, wana. Sige atong itimbaya ang mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Equilibrado Family. Sa mga pamilyang Kaliaw. O ini Tanod Ipin. Tawag, Tanod. Tanod. Pag speaking of tanod bita, depende sa imong pag-pronounce.

Yung mga ka-star. Shout out pa ni Ma'am Jinog Sardicon Fabugayas ni Handos Icon diha. Dong Chinikon, Day Chinika shout out. And ni Rinita Vidal, Sir Larry Vidal, ni Ma'am Ani T. Hi, Team Merna, Hinoo, Kaubang Diboy, Sir Soy, Ma'am Gasparita, shout out. And Isabana na sa pera, Ma'am May Hinoo. Oga, sa tanan-tanan diha, ng mga Hinoo family. Ma'am Iba Kalioga Kayay, Kapitana Ayan Tirano, og sa iyo mga Tosino Girls, og Tuhu Girls. Hi also to Josie Kwi Abra, og sa iyahang nanay diha, Tibuoke family. Ni Ma'am Susan Biranyo, atong silent listener. Diha sa May Lutay. Sige, niyakuha mo diha kung namoy bala, kayo ginbog ka ulaw diha. Ha, Sir Lina Delo, Sir Daniel, og ni Sir General Redoble, Ma'am Jen Redoble. Mayo nga pagpaminaw. And of course, diha sa may matuog nila Ma'am Alma Scarpe, Ma'am Cresta Abdalmonte, Ma'am Embem Hainar sa Robert. And also to Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, ni Ma'am Nelly Alijo Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta, and the family. Alright, tinatamag lang ay kay ni Atay Balak nga. Balak ko na lang kaninyo. Diba kay nai nag-request lagi. Although nabalak naman ni Nako din ni Jude. I think, ganahan na tingali sila makapaminaw pagbalik ining balaka. So, kining balaka, naguluhan ni Ogta naman sa Kabulakan. There you go. Dinhi sa tanaman sa Kabulakan. Mo'y buhing saksi ning mapintas kong kapalaran. Matag sa lingsing nga mugitib sa mga punuan. Ingon siya daw bayawan kining kasing-kasing nga nagtago ning galamay. Sa iyo sa kabuntagon magpangamay ang iyang katahom. Katahom nga walay sama-sama sa mga bituon. Kabulakan nga hagbay kunang gialagaran. Gibisbisan giamumahan sama sa kahinlo sa kinaiyahan. Kung magsudong ko sa mga bulak nga mga larag. Ingon sa muaop ang akong kaanyag. Apan ang matuod ang indahay kining binuhat nga ang prinsipi ikatupan. Nga mahima matunta og madamlan. Prinsesang naulipon sa mga klase-klaseng kabulakan. Mga buyog buot musiba duyog sa nagsabad-sabad ng mga kalibang bangay. Mga tamsi, siloy o guban pang mga matang sa kalanggaman. Makigunong sa paghapuhap sa aping sa tanaman. Ang mga habu-habu o walwalo nga muhamog sa mga lunhaong dahon. Nausama sa lunhaong pagbati nga walay pagkatunas bisan pa sa mga bulog sa ulan o mugon. Unta sama sa bulak nga sampagita ang timos nga gugma. Himoong korona sa usa ka prinsesa. O akong prinsipi, asa ka na. Kay kung may kahigayunan nga mamahimo kang hari o ako ang imong reyna. Pinungpo nga bulak, idiga nga rika na ko usa ka gasa. O sayod na ni Ana si Batala. Sa akong mga damgo kitang duruhan naglantanay. Walay kaguol ang tanan hingpit nga kalipay. Gisap na yung sa bukton mo ako nagpauraray. Sa tanaman sa Kabulakan na hubita ang mga pagtalidan. Ang nahinanok kong mga aping ingon sa gitukbil sa mga pilok sa adlaw kining akong kasing-kasing. Nga kining talagsaong pagbati kanimo man lang gipunting. Kung mahimo pala nga may gingharian ang katulugon, suginlanon akong ipadayon. Ang maot kong dagway hulipan sa katahom. Katahom nga walay sama nga gihalad sa labaw nga makagagahom. Ayan mga ka-star! Astilan, puno man sa paghigugma ang mong balak. Ay! Sige! Alright mga ka-star, kamuri akong naway mga balaka. Ato nang irespeto, bisag unsa pa ng mga balaka diha. Ato nang dawaton mga ka-star. Sa akong pagbalik, kay ato na pong badunggan ang balitang katuan o dili. But for now,

0: Si DJ Maria Bungangera. Kumusta man mo di ha? Masa man ang kira mo? Hala ka di ha? Ito ay siga. Ato sa ding itimbayang atong commentors diri via Facebook Live. Atot pang Ma'am Helen Katapusan Boss Bian. Shoutout ko ma'am ni Ma'am Eva Orena. Helen Torres Bapa, DJ RJ, atong RLG Maka Headhead, Ana Grace Casido and Saison Abrasado, ni Merle Online Shop, Edward Balida Tirada, hello sir, Nida Orong, hello DJ, and DJ Swan Atens, Drew Ibasan, Ogniwa DJ, Jerlyn Jukendo Francesco, ayayin. And of course, ato pong itimbayang atong mga nagkariyang mga PNP personnel, sa atong mga nagkariyang mga kabumbiruhan. Ayan, kaya karong mga panahon na mangod, weekend, so katong mga nagtrabaho sa opisina sa pampubliko nga sector for sure. Ayan, busy or naa silang panimalay. Hindi ba, naglabang uban, nag-church ang uban. Oh, busy sila kay, siyempre, ang routine nila every Monday to Friday is matrabaho na ba po na sila mga ka-staff. And of course, na po yung uban nga, kanang rewarding self mong good ning weekend good na yuban magpamasahe, magpamanicure. O, need mong good na itong reward po na itong mga kanang itong kaugalingon. Ay, mahagard na ta, mahagard na itong face. O, say, masuko na itong dagway sa salamin. Nga, nismile, mantaga, pero inig pa namin na ito. Anong mana?
1: Ayambot, lamang gid Maria. Ayaw, good pa dungog-dungog. Diyagay ako bita na namin, bay ako ganyan na namin. Ako man tingali ay.
0: Ay wala. Ako.
1: Amo na di ha. Ganina, balini mo panalamin og daman. Usa makatawiris mang gihapon ay.
0: Amo bitaw, ikuha ko ato bitong katong tukog-tukog gamay gani nga isugnod ato sa dapugan ba butang sa tong kilay may nalang mo dugong-dugong gamay di man bisag kung sound di magid maporma di man siya matuno aw ato gihapong panaso na po. Ay nako ay shout out to my Didirex of Alabama USA. I hope you're doing good there Mike. I hope you are good and you are all right. It's been a few days. It was Mike. Whatever. I hope you are going. You are doing good. Okay. Anyways, shout out to Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. Kumusta man diha? Shout out sa atong mga reactors diri. Ato ning tanawon 15 nag-react sa ato ang Facebook Live. Nina Gallego Roagas, Rachel Digueta Vidal, Jingjing Bohol Bardon, Rigi Jukento, Helen Katapusan, Bismion, Lelita Yusen Medes. Muna ang nag-react, kumbaga nag-heart. Sige. And of course, naatay joke entry. Gikan ni Byron Ibay, atong kaubanan sa buhat. Yung joke entry, kabahin ni sa Osaka, babae nga magpaupa sa ihang baboy. Dito siya pika, silingang barangay. Ang alan siya babae kay si Magda. Og ang tag-iapod sa butakal nga baboy kay si Borno. Oo niya si Magda, nagdala niya siyang baboy ba? Siyempre paupahan man. Yan ay usapod ka babae pod nga naagian niya. Kay kinilaging nangumpay, nangutana niya. Og maone ang joke entry.

0: Mayo kay hilom ra kaayo ning bigal nga ako ang gidala. Bili liso dalar ol. Saong na namagoy sinyalis nga magpaupa ning bigala ni.
1: Ayun na, pangay mo raman nagsimagda, oy. Nagbira-bira man na siya ng iyang bigal.
0: Time pa ka nang sa unahin mo, Rexy. Si Tikya man, ha?
1: Ay, ikaw man ni Magda. Kanabitong, asa man di ay ka?
0: Ay, magpaupa ko.
1: Asa po ka magpaupa?
0: Dito sa Kabornok.
1: Unsa? Di ba kaanam awayan sa imong banang magpaupa ka dito sa Kabornok?
0: Dili, Manggood. Kaning akong dalang baboy, may akong paupahan dito ni Bornok.
1: Unsa?
2: Mauba?
1: Dili po dagway. Ang imo dagway ang bigal, may paupahan sa bigal ni Bornok.
0: Oo, bita di. Oo, mauna.

0: Alright mga ka-star, ato ding itimbaya og happy birthday ang mga nag-birthday today.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-birthday yesterday, si may agit pang mga love belated.
1: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sumabot mo mga love advance.
1: Happy birthday!
0: Ayan!
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrate sa inyuhang reunion, anniversary, month or week, sorry, happy celebrating! Enjoy your day. Gikan diri sa tuang text line and call line. Matod pa ni last 4 digits 6483. Matod pa niya. Hi DJ Maria, I miss you DJ. I miss you too. And dugang pa niya pa request DJ og digi digi di. Oh, gananay tatay. Salamat DJ. Na play na rabato na ako ganina ang digidi digidi digidi digidi. Kira na oy. Digidi digidi digidi. Pangtang twister siya no. Yung tipong gahit ag dila muhumok. Ay nako ma'am. Gana gana gasak to ba? Ako na sayop anin. Ato nga texter diri. Correct me if I'm mistaken. Sige, shoutout po tayong Dom Som Ganaganag. Kanunay nagpaminaw sa 98.3 FM sa Radio Tayasin. Anyways mga ka-star, dito maglangan atong balakon ng... Instead ako mong pabalakon, ako naman ay gina-requestan ani gabalak. Bailuan ra ba ni na akong manok ng akong balak? Agoray! Pabailuan na akong piso. Kanang talitali na. May nang talitali na kay dili na pwedeng kuuban. Kung piso pa, lisod pag akong kuuban. O kirag ikaw akong kuuban o mahimong kauban. Di na ko palabot. Okay na ako ang akong gikauban karon nga mao ang akong mga piso. Pero nga... Ginooy mag-igo kay importante diha nga kanang naami tay pinagtagbo pero pinagtadhana. Naapoy pinagtagbo pero hindi tinadhana. Naapoy tinadhana pero hindi pinagtagbo. Ay nako tungod sa mga rason. Doon naman ko yung rason ang tanan. May mga rason kung kamo naging forever hangtod sa hangtod kamo gyon. Kung palanglit naputol ang imong unang gugma tungod sa mga kakulian o unsa pa diyan. Padayon! Unahasan ang panginabuhi, unya na ng gugma-gugma, ha? Sige, unya na ng gugma, kinahala maka-earn siya agag money ka ron. Diba? Importante na, oy. Bisag unsa pagka-kwandrong panahon na tipikog kabahin na nato sa kalibutan ng kwarta, dili man na sa inyong pagka-materialistic na tan. No, it's not about the... Buhayin, kumbaga, part na nasa itong kinabuhi. Part na nasa itong kinabuhi. Gawas nga nagtuta sa Ginoo, part na po nasa itong kinabuhi. Isip tao din sa kalibutan. Tungod kay gihimogso ta nga tao. Gihimogso ta nga makita. Wala ta gihimogso nga dili makita. Okay? Padayon, tato na ning balakon. Ay, kay, unsa maning... Ngilingiga po din ning iyahang girequest na ako. Ay, kay ang title sa mao nga balak kay mao mangod ni... Ang title sa iyang ipabala kay okay lang nga imo kong pasakitan.
2: DJ, wait.
0: Hala, oy. Usa man eh, pagkamartira ba po, oy? Sige, ako ra pong gihaom ang mga lyrics, ang mga linyada sa pagtagik sa balak nga muhaom ra po sa title. Okay? Sige, okay lang nga imo kong pasakitan. There you have it.

Usahay ang gugmalimbungan sa mailaron nga kapalaran. Mga talinggap sa mga kasakit, lagbas ning pagbating natunas nga walog sa kahupayan. Okay lang nga imo kong pasakitan. Okay lang nga imong gunobon o dagmalan ang akong kalibutan. Gitugbangan mo lang sa mabudion mong galamhan ang akong mga pag-ampi. Kung kalipay mo mang magbakho kining nag-umido kong kasing-kasing. Tingali magbaha sa tumang kaguol ang kalibutan daw lunupan sa mga luha kining mapahiyumon unta na kong mga apin. Daw kalit na usab ang huyop sa hangin. Ngaunta, ikaw ka na ako magpabilin apan napalid ka naman di ay sa lain. Angay ba na akong ihilom ang nagtagong bulog sa kasakitan nga akong gihambin? Magpakamarter pabagihapon kung iining gugmang walay kasiguraduhan ingon sa unsa may naglimin. Ning mangit-ngit o mangiob kong kalibutan, ikaw manunta ang akong kahayag. Bisan pagbukoton sa madulom ang kalangitan o kayutaan mo patigbabaw pagihapon ang bayhon mong masanag. Apan ingon sa wala na'y katumanan ang mga bakaktang panumpa o mga saad. Dito niya sa mga langob sa pagmahay tanan kong kahigwaos, isalom o isugilon kong adto sa kanalamang bahin aron sa ako paghawa sa langit ko nalang ihangad. Naulipon kining pagbati o kung anong kanimo panahisalaan. Nagapos kining kaugalingon sa mahuyang pagtuo kanimo gihalad. Badbaron ko na lang kining hugot nga suliran aron mabanhaw ang patenggapnod sa ibayo. Kining gugmang dili angay nga ikapasigarbo, muabot lang unya ang mga adlaw nga adunay usa ka binuhat nga kanako mubutho. Sinatad sa gugmang akong gipangita daw sama sa daktol ang bulan mo diga kanako. Kung mauman tingali nga kasakit, nga mo'y taytayan o gihagdanan paingon sa langit. Maung okay lang nga imo kong isakit. Kay maangkon lang unya nako ang kalipay sa hingpit. Kulipan lang unya kini mga nausik nga mga luha sa walay puas nga himaya. Nga bisan sa batanong kadlawon kanunay kaman nga mupasumbing ning haguka kung huna-huna. Apan ang handurawang giduka sa tumang kahingawa. Nangalyupo nga wala ako'y mahimo kung wala si Badhala. Nala, sige! Lipay na kato si Chan-Chan ato, oy! Chan! Okay, Rato Chan, ako rin ipahaom itong mga highlights. Imong gitunol na ako, highlights. Eh, may mga highlights pa on sa kabahin. Mawa na to siya. Anyways, mga ka-star, ato di ang itim ba niya ni nga ang texter dire. DJ Wayne. Ayan, request ko, nanay tatay na lang DJ. Request ko DJ, nanay tatay na lang DJ. Sakto ba? Katong, katong tay. Sakto ba? Try na to na mamwalsa. Kanang imuang requested a song. Ito na nga paningkamutan para sa imong kalipay. Ayan, diba? Ang kalipay, nga dili ka bayrag, sape. Mawag yung kanang pagsanong sa usa ka hangyo. Depende sa hangyo. Depende sa hangyo. Depende. Bitaw good vibes lang po tayo. This time, andam rapotag mo. Ay, ato ding i-check diri ang atuang Facebook Live. Kung kumusta naman kahaning diring dapita. Nabatay mga commentors diri. Ay, hindi ah, si Idol Paulen Torres sending love. Ay, salamat sa imong pag-send na ako, gugma, Ma'am Paulin. Ako po nang i-turn over ni mo ang gugma na po na ako. Magbinaluay ta sa tong gugma. Salamat sa imong gugma. Sending love po gani mo. Ah, diba? Nice po guys, supermati. Hello!
miss ka, nabalik lagi ka. Ayun siya pa i-answer. Time pa mura magnaipit naman kuanin ni Kalit magkarad at kung tonlan. Nag-on siya manggode ay ko dito nga. Nag-inom ragani kong tubig. Amaw di ay. Kaya asa mang puri ka nag-concert ganina? Ada, dito ko siya ka Tita Carla ni mo. Buta asa na ron si Tita Carla ni mo. Murag to anak po doon dagway sa sudan sa Dumaguete. Tanaw na po tingali to dito hagdan nga naghagdan nga nagdagan. Ako na lato nagyugog sakay-sakay o escalator ay. Ay nga no good ha, kanang mabilin malaman ang akong bakya. Anya, kay masok ko manggod ka, kumusakay kong escalator kay bisag nagdagan ang escalator, magtikang-tikang, mapuko itong hagdan. Madahan, it's my freedom. Ang grabe ka naman, Lola Iska. Eh, ragibis to good. Oo, pwede manggod ta maglakaw-lakaw sa escalator kay labi na gaganan tayo giapas. Mga ko lang good magurog ako tohod lagi kung mabili ng akong bakya lagi atong kuan first floor. Sa ground floor ba, ground floor. Musta naman ni akong mga kumare dere ay si hala nakaklaro-klaro pa man ko ining call and text line dere ay na ade si si Island man good ne hello na jud ne tarunga Maria ay ngon ka si Ma'am Sama aw sa ni si Ma'am Wal sa ganaganaga si Ma'am Island da ito ganaganag agoroy mura mag ikaw may idaran tingali na ko aning kalaki ha lais ka munay giingon ako nimo nga you look younger than your age. Yeah, kasi sige man ka na ako pag ingon nga, you look older than your age. Tanaw, murang nisabay na noang ko sa imong panulat.

0: Ita sadla, no? Naarap ay naging on lulayis ka nga. Mura kag nangasaba na ako. Ay, dili, ay, duwa ko nangasaba sa kong apo. Maura ginito, no, sa kong tingog. Maura ginis. Sanay na ginis ang kong apo. Munang kamundi, ha? Akong mga apo nga wapamasin natin na ako. O, garay, mapinanggaon ko. Magugmaon ko, ay, ana. Makagakos ko ninyo, ha? Magpamilit yun ang akong pagbati, ay. Pilit panis, pilit nga anagon. Pilit panis sa saging pilit. O pilit panis sa humay nga pilit o malagkit. Pilit panis sa pagkaungbay. Sige ay, atos ako.
1: Asa mang gudi ay ka?
0: Ada, managway pa ko sa kong kanding.
2: Ato ana, to ana slow lais ka ay.

0: night, mga ka-stars. Paspasa sa oras, no? Ang oras sa Pilipinas. 3 minutos sa dili pa mag-alas 2 sa kahaponon. Ay, shit naman tag alas 2 sa ane. Inana ka paspas. Paspas kayo sa... Ang oras. Ito, mga ka-stars. Atong impason. Ay, siya impason ka na bang tiwason. Tiwason na itong basa kining mga greetings diri sa tuwang call on text line. Matod pa ni Ma'am Island na ganaga. Shoutout ko ni Ma'am Eva Orinal, Lola Iska, og ni T. Alma Escarpi, ni General Lori Doble, og ni Mike Diderek sa Tanang na Mina. O, sige, dagan kayong salamat, Ma'am Island ganaga. Kumusta man ikaw? O, kira ka, Ma'am Island. Ato ang gwapita nga listener yung ako puning na himamat na. Katong na adiri si Ma'am Eva Orena. Shoutout itang yung Lodreng Tibite. Lang Yasan Rayo Bandok. May Tano de Pin. Shoutout na ninyo diha. Ay! Naamay ni tawag. Ato ni nga taganong pagtagad. Yes, hello, good afternoon.
1: Ni hapon, Lady J.
0: Hello, ay. Sir Nilan Pirolino.
1: Yes, hapo, Lady J.
0: Sakto ba? Kumusta man ikaw? Anong karun ba man ka nagparamdam?
1: Silan. Nakatulog mo naman si Nilan, Lady J.
0: Nakatulog ka? Okay, ra, at least nakamata pa ka. Dapat, salamat, Ragya, po nakamata ka. Kaya, nga naman na...
1: Kaya ko kayo na magkuhan ni J, Dragon Fruit.
0: Oh, pag-inom og dragon fruit para sa nga perming piskay. Oy, Sir Nilo, nakay balak di ha? Kay pabalak, konti ka.
1: Sir, galing, si Inday Ginilita, kaya di bro, gano'y mo balak?
0: Ay, Inday Ginilat. Ah, Inday Ginilat. Ay, nabulolo ako, ani, oy. Kini nga, mangkukunin niyo, God.
1: Kanang... Ito sa daw, sa kunya, ako nang yatang sa...
0: Sige, sige. Inday Ginilit.
1: Kay... Ah, ako na ako.
0: Ah, sige, sige, sige. Shout out. Go, Sir Nilon. Shout out.
1: Una ni Uda, may nga po niya, DJ.
0: Okay.
1: Ni... Inday na rin nga na. Kaya nga po.
0: Ah.
1: Ni Inday Linda.
0: Ah.
1: O sa kanang mga patiroy. Eh, wendi rin kantila. Ya, mora ni siya ako sulayan.
0: Ah, sige, sige.
1: Balak ba?
0: Kana, supportive ko ayon ni siya giyo. Da, inday ginilita. Kine. Muraga. Distansya. Distansya ra sa radyo para tinaw kay muntingog. Hello, ma'am. Balak na, ma'am. Kay gibingaw ro ba sila sa imong balak?
1: Ah, bibingaw gyud si Sam.
0: Oh, yeah, ready na ka sa imong balak di ha? Pabalakon di ka ha. Kay basig natay pa premium December pohon, mahanas-hanas na ka. Kabalo kong nindot kay kamo bala. Nakadungog na ra ba jud ko itong imong balak last time. Yeah, ready na ka sa title sa imong balak. Ma'am.
1: Dapat, ma'am.
0: Ah, sige, paklia ang mga panid sa imong mga... Ay! Paklia ang mga panid, the end dito. Uy, ayaw, balik, tawag. Sir Nilon. Bahala, nagbalapa ako, Sir Nilon. Basta kay... naara mo. Ha, tuara. Sir Nilon. Ready na to si Ma'am Ginilita Rabagyo. Nagpakli sa mga panid nga iyang ipangtagig sa mga panahon nga wa pa siya ni mo na himama. Sige! Basig, sunod na Domingo makasayo sa iyo ni sila. Diara! Ah, ito ni nga tagan o pagtagad! Alright, ang say title sa imong balak?
1: Uluhan sa kapalat. Mga galod sa kapalaran.
0: Kine. Ano daw atong si Ma'am Ginilita? Diya sa may nasunggan la libertad. Ang iyahang title sa balak ay balod sa kapalaran. Berahe.
1: Samtang tanggap sa pamatubaw sa mananagat. O ang kabukiran wala pamatubaw sa duwata kadalat. Kisiyon ko ang lahatyahan sa dagat kaya tuwa ka ng buhi kong mga pagko. Tuhira ba nga dililimbong kiningisaad kunining karaghanan kaya tinudra ba di ako ng umuunong hantod sa baba sa imong lubunganan.
2: Sana
1: ako ra ba isipililina na nagpuyo sa tunga o langit na naog ako o namindita kaysa dalang dili mo ambis. Tubig ba sa kugunganon buot ang buong paraygon tuburan sa pagbate ihimaya sa akong kinabuhi.
2: Sana
1: ako raba, ako raba dito, dili. Dili raba ako dito sa bahay. Dikan, hustan ko sa pisi, magpakaunos ko sa itong kinabuhi.
2: Sana ako.
1: Awa, oras ako, ma'am, kay diputasan ko, ma'am.
0: Astang ninduta, ma'am. Oy! Gugga ka ng namino kung uragiduyan ang akong kasing-kasing. Samtang nagtangag ako sa ilaw pa nga saging. O naglingkod sa daplin. Ang haplas akong gitakin. O akong gihaplasan ang akong kauban nga nanampiling. O kumustahon usab ang iyang kasing-kasing. O mapahiyumon ba usab ang iyang mga aping. Agay! Sige, Ma'am Chinelita, wala kay greetings ni, ha?
1: Wala, Ma'am.
0: Sige, padayon.
1: Mayo di ayon, Pag. Pagpagsaw sa kuang ay tagsa. Si Jocelyn Matiyo. Si Julita Matiyo. Merlito Matiyo. Merlito Matiyo. Uban pa mga parinti kanan ka. Sa bukid
0: ngan inaw.
1: Pura na, ma'am.
0: Alright. Pwede nga
1: mo. Pwede trick me sa gawit, ma'am.
0: Awit. Unsa may yung title, ah.
1: I can't be with you tonight, ma'am.
0: I can't be with you tonight. Sige, ito nang i-play. Salamat kay Ma'am Chinelita. Thank you. Basta na ka, star.
1: Cut.
0: Alright. Mga to si Ma'am Chinelita. Matthew Diaz, siya may nasunggan la libertad.

Si Ma'am Ginilita Matio, kung wala gyud mo asdang ani niya, siya ra ni himo na tong champion. Oh, bitaoy. Kamo diha imo katahab. Padangat mo every Sunday at tangin ninyo ang programang Music Atawa. Kay pwede ta mo dawat diri og balak pod. Oh, natay mga pasiaw, natay balitang kapanaran, og naapod tay balitang katuuhan o dili. Mo cater pod kog balak. True tawag para sad nga diyata mo kuha o mga entry para sad pang finale karong December pohon. Bitaw. Oh, sige, may dalamang. At least natin mapaabot pohon. Anyway, sa to sang i-play niya hanga song request before tama na milit.

0: wait mga ka-star. While ka play tayo requested as ni Ma'am Ginelita Matio. Kaya kapos na magita sa oras mga ka-star. Nilapas na magita pila ka minuto. At kung naginutan kining mga comments diri sa tuwang Facebook Live by personal Facebook account gap na chukawan na ngayon. Bato pang DJ Marco. Hello DJ. Mayo nga hapon. DJ Marco, kumusta naman ikaw na kag San Carlos? Mamibaw rin na mayong hapon na sa tanan, especially kini mo DJ Maria Amping, and happy Sunday sa tanan. God bless us all. Hello Ma'am Evs. Lugang pang DJ Marco. Hello kay Ma'am Eva Orina. Og ni Ma'am Lilita Yuson Medes. Happy Sunday. Ayay, agoy. Wala akong mangudato na to sa DJ Marco. Okay, may puning mo balak yung ning bataan eh. Kanin doon sa background ba? Ay, atuara lang eh, DJ Marco. Atuara. Hi, DJ Marco. Matot pang Ma'am Lilita Yuson Medes. Matot pang Ma'am Eva Orina. Go, go, go sa mga magbabalak. Hatag kong premium karong December pohon. Good luck sa tanan. Salamat, DJ Maria. Agoy. Wala, basta balak ng hisgutan. Paluyuhan na yun to Ma'am Eva Orina sa mga premium. Diba? December pohon na manikad na mo diha oga participate og balak every Sunday, ha? Sige, complete ricados na diring dapita. Narita sa balak maka naroon na, layo pa oh August pa man ta. Sige, salamat kayo sa inyuhang pag uban-uban sa programang Music Tawa. Sige, hangtod sunod Domingo po hon. And catch me tomorrow para sa programang Morning Pasada, alas 9 media tama na alas 12 sa kaoto. Sakalan sa mga station managers, so ayan niya lahat. Oh. Sa kinatibukan po sa 98.3 FM sa Radio Tayasa. Sige, apon kinilang si DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Ako na mo ingon, bisa na luka pa kaman, barog og panayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Mayong hapon. Bye-bye. Amping og ampo, I love you.

Remix. DJ. Love song.

Aran. Balitang katuhuan o dili.

0: Iko na gyud pakaw ni kong kuha dong. Para bukas wala na. Upat na gyud kadlang wa na ko iko akuha dong. Kagdong na gyud among laton sudlanan sa bukas.
1: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na gyud kayo ang supply sa isda diri sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot ug uban pa.

0: Yaks! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Ay, ayaw sa apa de dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudan ta ni Uma.
0: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palo nga dako kaya ng iligal sa balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako usbo ng akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

Ngayon hindi ko alam kung bakit ba ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay. Sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan? Ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay aming makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin. Ang sangkatulad ko sana ay intindihin. Para sa akin ay

kay ganito rin. Ang iyong mga barkada ay biglang naglapitan. Ang aking sasabihin, nabitinan naman. Ilang araw pa kayang aking hihintayin? Ilang pagkakataon pang sasayangin? Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mong sa akin na

aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko sana ay intindihin. Para sa aking

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan bang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon!
1: Amangon na ta kay buntag na oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
2: Bangon!
1: Alag dakog matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bana.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan kaloy sa Dios, okay ra gyud. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kanginad, Patrick. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Lunes, pizza 17 bulan sa Agosto tuig 2027. Tumaga birthday rong adlaw. Happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Nga nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday, og bang adlaw, advance, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come at always good health.
4: Happy birthday!
1: Nag-inday pinaka-best sa atong birthday, abtikusgan ang atong lawas, kamagliok-liok sa matang adlaw, og libre na gita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best to gid kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagahom. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday. Makaingon gyud tang.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gid nga mag-birthday kay siguradong makapanug-ab abot sa lubot. Munang ka ng mga lubot na to, ito ginang ampingan para makatugab di ada pita. Like yun, you need to care your sampot because your sampot is very important in your life. Okay, taras sa last 4:50 na ligid sa kabuntag. Pagkadala ligid sa oras, dali ng adlaw, dali ng bulan, dali ranto. Hey! Dali ligid, kaayo. Dali na kay ang tanan masikat, tapit ng Pasko. Panagyo, next month, Berna. Tunga na ta sa bulan sa Agosto, di ligid kapungan, musulod na ligid ang bulan sa September. Basta September na isgutan. Na, it means Christmas. Sa atong mga ninong og ninang, Legion, prepare your Christmas gift in your kinugos og kinugas. Og malaki, kinugos. Og mababae, kinugas. Og mabinabae, kinugay. Og may laki, kinugoy. Okay, sa ganahan nga motagro mo text karang buntaga, open na kitong call and text line number sa itong Smart 0969484544 o sa itong Globe 0956667734. Amo na itong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po ni texan kay andam gid na nga matag og maayong pagtagan. Akon may mo timplan pamunigatas para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa siligan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi magani kana rin yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinaboy. Musta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran? Labi na gini ni sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Ayungan, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, bangon na ta, kay buntag na. Pang-ibda na ang mga ilibdunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton gina siyang mabuntag. Kay basig mauberyos, maghang. Ang resulta, hang-hang. Yes, sa Pikas, isla gitag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, dumanog, runda, aligra, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sambuan, pagkalungsuran nga mabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa itong matagsa-tagsa ka mga public market at itong matindirag-tindirag isdaan, bularan, kananan o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag ka. Kumusta, kumusta sa batong mga drivers at itong mga bus drivers, pinikab drivers, sabal-habal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga mananggiti or coconut pilot atong mga mag-uma sa kabukiran atong mga managat sa kinagatan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag ta. Hinahinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natong managko ng kaldero. Nagkog sampot, lagom-lagom. Butayag tubig, ginita. Aron makainom mo kape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best. May gina ka na buntag. Mag gina itong pangita o ninigmata na to. Sasayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee. It's very delicious every birthday. To get strong heart, to avoid type B diabetes, to get long life, and to get happy every morning. magpapait kita, dilita magsigig kaon og tamis, magsigig inom og tamis, papait magpanalagsa para malikayan ang diabetes. Karana bagyong makuyawan, may ganda masikat ka ng magpa-blood sugar tanya. Pagpa-blood sugar ni mga resulta ni abot og 3 kapin, 4 na. Ligyon, kuyawan juga. Mas mayag din lang juga mukha og tamis. Kaon lang yung kag-asgad firme. Bahala, giti ayon. Basta kay ang sugar ma-mubos. Moos-os. Nagiyan nga. Minimize na yun. Anong orang balansir ba? Kaon o gasgad, kaon pong tamis. Kaon o tambok nga pagkaon. Kaon pong niwangon nga pagkaon. Ano rin yung balansi? Ragil kayo mo ang kinabuhi aron. Kahit magsigir kagkaog tambok, silod sa

0: Kana mga otanon mo gini atong kinabuhi. Ano yung otan-otan na toon eh. Pero baskog kiniglawas. Tan-otan na toon eh. Pero ang bulsa, wag isulod. Okay, taras, alas 4:57 na gud sa kabuntagon. Ako'y mabuting Pilipino. Ako'y mabuting Pilipino. I'm a good Philippine. Philippine University. Again, I'm a good Filipino. Ang sabi English ng Filipino, by Philippines. Ano na gigit kinanglan nga magbinotan kita perme. Buhat na kitag maayong maayong buhat. Pagpadayon ra sa maayong mga pangandoy. Kinanglan nga tapat at totoo tayo. Lalo na sa ating sa ating kapaligiran. Okay, taras, salas 4:58 sa lagid sa kabuntag. Importante mga lang, you need to be honest to all people, to all your friends, and to your family. Because honest is very, very important. So your family is trust you. Kinanglan matinud-anon yung kang para ang imong pamilya o imong mga higala. Unay giyo na agi pagsalig. Kaya importante giyo na ay pagsalig masikat or kasaligan ka. Kaya sus! Ang giyo na di ka kasaligan. Wala, wala tao mo. Mutuon ni mo. Ang mga tao na anapirme sa imong wala. Again, trust is nothing without proof. Wala ko na ipag or walay kapuslanan ko ang pagsalig kung walay free ba. Dapat naging ebidensya nga kasaligan ka. Kasaligan ka nga mabuhat og kan ba ka ng mga sa may buhaton ba. Mabuhat og kuan nang silhig agos og lukay ba dong kamong silhig kasaligan jud ko ana. To make silhig trust me. I make you a superman. Okay, tara sa lasing ko yung punto na gid sa kabuntagon. Des barangay magdotayasan, may buntag rindong libuhinoong. Asa yung nagbatat, waras kusina, gatakang ang siyang kaldiro. Iyan ang ibutag tubig, yang giinit para makainom kuno gatas ang iyang pinanggagbutan ng mga apo. Sa mga apo yung libuhin, lang sabi-sapi. Og sa sawa yung libuhin, sinang mernay noo. Lang by Francis, may imad mayrog tap-tap. Good morning.
1: Bangon.
0: Kanis nung libuhin sa'yo, magiging mata. Bisag dili palonis, mamata, maginisig sa'yo. Kay shy mo ni sa shy. Shy tigdigabo kada buntag. Og diya sa sityo, Laguna, may buntag po ni Chimoy na Binson nga sa'yo kay nagmata, tara po sa kusina. Nagdigamo na po siya sa'yo para makapamahaw kunog sa'yo si by Lexter Binson. Ilang by Dad Binson, ang UTT Binson, by Joey, Sakila, Harvey, og Syrah. Good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay Buntag na! Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon. Ang pagbangon, importante gina para kita makalaag. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho kada adlaw. That's the reason why you need to wake up early in the morning. Because of your dream. Magbibigay ng lagay lagi ko, no? Dapat ba tayo magbigay ng lagay? Wala naman tayo sa Manila. So,

0: hindi tayo magbibigay tayo di, magbibigay tayo ng lagay kasi ang lagay natin ay isa lang. Pagbibigay mo ang lagay mo, wala ka ng lagay. Paano na? Paano na ang buhay mo? Paano na ang buhay mo pag wala ka ng lagay? Because ang lagay is very important. Ngayon, napaka-importante po ang lagay natin. Kaya yung mga lagay mo dyan, ingatan nyo talaga. Mag-ingat kayo. Lalo na tuwing gabi. Okay, tara, sa lasing kudos na gid sa kabuntagon di sa barangay Lutay Tayasan, may buntag ni nung Cesar Gabunada diya. At ang higala nga kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Okay, di ba ikukoy guardaryo atong higala nga pirming guwapo. Pirming tapot kay ginapay. Managkita ming ba ikukoy gapod. Akal-akal yung bulsa ba ikukoy. Pag di ba ikukoy pa ba ire, kanay kong bidbiron, ako nang ihatag di ba ipersinit kay murag nalato na kong tinotoy ba. Nanaluoy na pod ko niya. Ako nang ihatag ni ba ipersinit kada adlaw ba. Region nga di na kong magkita nalang nung bidbiron ron kay murag muna ka pa di malas na ako. May punta di ba ikukoy guardaryo na diya. Kauban siya galang as ba ipersinit kargadira. Abay det! Andam na kang mublawat bay sa bidbiro ni bay kukoy, walo ka buok. Pero wala pa ni si Hugas bay, andam na kang mublawat bay det. Ay, dawato na ako na bay Ricky. Ako na po yung mutotoy. Ah, dawato na ako na niya bay koy, mong bidbiro, bisa gulay Hugas. Kay si bay persinit, tapos ko na yung magtotoy kada adlaw. Ah, wala bay, si bay persinit, tapos ano yung himsog permi bay koy. Yung si Baby, yung si Baby Kukoy, ah, bahala na Baby Rick, murag nalato na yung ko. Murag, ang line na kinikong hawak. Ah, I'm bontong ni Baby President Kirganira, dero sa Sityo Prinsa. Ah, Baby Net. Ato na ko yung tungaon yung bidbiron, Baby, tagup ata, Baby. Okay, para, himsog bukog apil. Legion bidbiron pa more. Bidbiron sa umaga. Bidbiron sa gabi. Kaya ang bidbiron legion importante. Okay, tara, alas 5. 5 na gyud sa kabuntagon pagkadalera man sa oras. Standby siya ta. Minaw na kitag mga awit. I play a song entitled Ilisan ang Asawang Badlungon. O request din ni Bay Kukoy Guardia o ni Bay Persinit Gargadira. Kaya ang mga asawa ko nung badlungon, ila ko nung ilisan. Pero buotan mo ni mga asawa ni Bay Kukoy o ni Bay Persinit. Ila na ko nung i-request ang mga asawa ko nung badlungon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan Tayasa. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag Hard Max. Extreme na.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
14: Kinsa ni ma'am?
15: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
14: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
15: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy. Kay makabright di ay na, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
13: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: pag-experience siya ni Colo, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAB na non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, o murag, kanon na yung gumakasakit-sakit, anong kalawasan kayo. 72 years na bila ko niya. Mau gimintena ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau nakapakosuwa sa mga ibang bakit.
1: Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kang edad. Og namoy otang. Og mo palit. Ngon anak rin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta. Mupalit. Huwag kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Okay, ito oras. Alas 5.35 na gud sa Kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon at na kay Buntag na. Oras-oras na gud para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang gud makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, ato nga yata gatong kapalaran karong Buntag, paminaw pamati.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 29, 2019, Aris Dunakay, mahinumduman nga karaang panghitabo. Swerte ni Mirog Color 1, 2, 6 og green. April 20 ang tod, Mayo 20, Taurus, mahiubos ka sa imong usa ka higala. Swerte ni Mirog Color 2, 3, 5 og green. Mayo 20 ang tod nyo, 20 ono Gemini. Dunay tao nga dili managad kanimo. Swerte ni Mirog Color 2, 3 og yellow. Hunyo 22, Sangtod, Hulyo 22, Cancer, malipay sa gibuhat sa imong higala. Swerte ni Mirog Color 296 og fake. Hulyo 23, Sangtod, Agosto 22, Leo, mahuman ang imong buluhaton. Swerte ni Mirog Color 548 og violet. Agosto 23, Sangtod, September 23, Virgo, ganahan ka nga mag-inusara. Swerte ni Mirog Color 713 og orange. Maog gadong atong katunga sa tong kapalaran katunga tagatangil ang inyong taod-taod.
1: Dunay daghan kadumugan
0: tungod gadong mong kapalaran. Gatod ka to sa Astasan Herbal Capsule. Tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol bago-bago laon na tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinor Garlic Seaweed.
1: Ang silingan masuko.
0: Mas tasog santon, purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan Baratul. Ang Astasan apalit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyax, labiog karidad. Sa ganahan nga magwapa, maputi, mami sang panit, gamit nag-ayo sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Abdun ay avocado oil nga nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy, mapaputi, o gupamis, si mong kutis, naturally. Ayo sabon, beauty soap, mapalit si masuking butika, o tindahan. Okay, taras, alas 5.38 ligid sa kabuntagon. Pagkadali ligid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang yod ang mag-birthday kada tuig, dalirang pista kada tuig, dalirang po ang Pasko kada tuig. Ingun anak, kapaspas ang panahon, ingun anak po kapaspas ang atong kinabuhi. Dalitang madato, dalibutang mapubre. In short, dalira kayang atong kinabuhi dinis kalibutan. Dalira tang matigola. Dalira ang matikoko. Kanis tikoko, silingan man ni tikaka. Kaysa onang panahon, kanis si tikoko, si takaka. Panagyon, higala ni sila. Og sa Tagalog pa, kaibigan. Hanggang dumating na sila ay nagkaibigan. Okay, standby, standby ta. Maminaw na kita, pangkabuhayan, syukil.
2: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan iya hang sakit iya murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa day ang gibati?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Dali siya mag-ubo. Magdala-dala gini siya sa kuwan. Yung gitrabaho ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. E3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. E3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi. Sang TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix. E3 Bayo.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa E3 Bayo. Sa usaka simana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: E3 Bayo. Ang E3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Cristita Elma Babor.
10: Mm-hmm.
9: Oy, ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
10: Mm-hmm.
9: Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa she, ako ganing tunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Mm-hmm. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
8: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
3: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
16: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
17: Merna bro mo.
16: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
16: Dugay na kanagamit og amigos coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
16: Pagsugod gyud.
10: Sugod, oo.
16: So, ano ni gamit mga amigos coffee nay unsa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
16: Ah, okay. Sa una day nay
10: gato. 180, 200.
16: Mo na blood pressure ni mo.
10: Oo, bisaga inom pa kung para sa high blood.
16: Karon wala na kay laigi.
10: Wala, wala jud.
16: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
10: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
16: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
10: Matuog.
16: Barangay yung
10: barangay, oo.
16: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
10: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
16: So, maayog yun ang amigos coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa so, salamat mga idol.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon, kauban Gyapon ninyong igala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat ganda. At oras, 51 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong maluluglulan na nagdatay dodong o ginday.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na, oras-oras na gud para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina, itak ang atong madagko ang kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom, putahig, tubig, inita. Aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Sa mga nangapiron, mayong pagpangapi. Sa mga nabahaw, mayong pagpamahaw. Sa atong mga galaan nga sayo kay mo travel, sayo kay nga mulakaw, pag-amping lang yun ka doon. Nabinagid sa atong mga driver. Mga driver nga mga sweet lover. Pahinay lang sa pagmaniho sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga sakyan. Okay, arin natin sa itong swertris. Sa mga may ligundag swertris, tad-awah, tutuki na ang inyong ticket kay Basid og Osamo sa mga mananaog. Atong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon. 695 sa alas 5 sa hapon, 784 o sa alas 9 kagabi 944 o gado itong swertris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gapon, basta napay kwarta nga makuot sa bulsa. Ota itaya gorot kay budaog kwarta linibo ang isabot sa ali. Lingag-ngag lagi. Sa lingag-ngag lisgutan ka risman ng ostay makatawa gidayon. Pagkalaparag ba-bagod. So ato lang ginisang sabto. You need to understand man ang ostay. Because man ang ostay is having a wide mouth. Wide smile. Okay, katong mong kapala, katong mong swertris, gatad ka nato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, gerbal nga barato, gipiktibo na, ano na sa itong masuking butika, ang nabantog, ugmas, gipabarato, nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili, kamayrapan ka sa ligan, sa kaimsog, sa panglawas, may balatian, kaman, wala, pwede gid kang makatumat. Ayaw, lata, ngangim lawas, mubigay, panalipdi, kanunay, pag Dragon Fruit Plus, susbun ko, pag Dragon Fruit Plus, herbal capsule palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si Sodyo Mas Corbett sa mga idarana alang sa kasayuran ang kasagarang inungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhon malutarugang pagbato ng arthritis rayubag uban patungod ganas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C de Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Gipailailang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tila medisin nyo kini kamo ayo sa mga sakit o balatia. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Papalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika o tindahan. Ang ayong buntag din Ma'am Mel Galios, usas sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na.

Okay, to rest, 56 minutos, sumang makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Magkadalere good sa oras. Happy tapad alas 6. Yes! Yes!

swerte numero color 7-1 Ogway. Oktobre 24 ang to Nobyembre 22 Scorpio motokar ang imong pagkahimantayon swerte numero color 835 og sky blue. Nobyembre 23 ang to Disyembre 21 Sagittarius dunay ma-attract kanimo tungod sa imong pagka-friendly swerte numero color 184 og purple. Disyembre 22 ang to Enero 19 Capricorn dili nimo tagdon ang taong kusog manginsulto swerte numero color 851 og violet. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 Aquarius maupas ang imong kalagot ngadto sa imong partner swerte nimo color 698 og blue. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces mabanhaw ang imong feelings kaniya swerte nimo color 341 og brown. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo nakabalo na gyud mo. Sa mga nakabalordaan, nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

0: Dia sa South Cebu, available tang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Dia sa South Cebu. Dia sa Malbu, Almualbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Dia sa Bajan Boutique, Santo Niño, Aligre, Janchan Pharmacy, Sinubet Pharmacy. Inatilan, Micure Pharmacy, MPG Drugstore, Wave Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dia sa Lagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy. Malabuyok, St. John Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Boutique Camarga. Dias Dumanog, Pharmacy Sipura, Happy Jack, Alcantara, Boutique Camarga, Mantalongon, Boutique Camarga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Reserve Pharmacy, Dias Barili, Aranji Pharmacy, Marty Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Bogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Good news sa mga users sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Adunay panaghanay empty box. Empty box sa Amigos Coffee ang pinakadaggan. Pwedeng makadaog og 10,000 kapisos. Sa ikaduha, 5,000 kapisos. Sa ikatulo, 3,000 kapisos. O sa ikaupat, 2,000 kapisos. Og sa ikaduhang papromo, panaganay MT Blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadaghan, makadaog o gusa ka sakong bugas worth of 50 kilos. Sa ikaduha, 25 kilos. Sa ikatulo, 10 kilos. Unsa pa yung ipaabot, tiguman ang inyong mga MT box o MT Blister sa Amigos Capsule. Gikanas tagiyaw tagdumala, wailain si Idol Angel Bliss Jason. Idol Angel Bliss Jason, good morning, doll.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon at tak, kay puntag ta. Ibda, ibda na ang mga iliptunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pakibda na kay puntag ta. Okay, taras, alas 6-2 na gid sa kapuntag. Alira man sa oras, murag gigutom naman tadi rin. I feel hungry, so I need to eat. Ang samay ito ni mo ba? Eat lechon. Ay, giyon nga. Adira ko ng lechon, ay. Papilion ko, ariko sa bulad og lechon.

0: Doon, ari radyo ko sbulad. Kaya ko nang parisan og suka, butang agsili. Naiutan nga lao, oy, oh, the best gapon. Og na election, oh, agwantahon na lang. Agwantahon na lang kay wala may lain. Tanda-tanda ka. Minahal ko ta, minahal kita, hindi lang dahil maganda ka. Okay, resulta sa itong PBA masikat o PBA rita sa itong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat pod sa puson. Lon-lon nga PBA team mo dipinsa sa trono sa Pilipinas sa Asia Basketball. Ang Gilas Pilipinas magsandig na sab sa usa ka lon-lon nga PBA team sa pagdipinsa nila sa ilang korona sa umabot nga 20th Asian Games. The National Coach Team Con mipaybaw nga way bisan usa sa mga Pinoy players nga kasamtangang nagduwa sa langyaw nga lapyahan nga maapil sa team nga mukumbati didto sa Nagoya, Japan karong September 10 ngadto sa September 20. Wala alang sa Asia sila si Dwight Ramos, Iggy Enoch, Quintin Milia Brown, Jaime Malonzo, Kai Soto, Carl Tamayo o Kevin Kimbia. Ang kandidato pagka-naturalized players nga si Benny Boatwright gikusindira sab apan magdepende ang tanan kung makakuha siya og Philippine passport sa dili pa ang turnio. Napamatud-an ay noon nga ang All-PBA team usa ka lig-ong pirsa sa Asia sama sa ilang gipakita sa 2023 nga edisyon sa kompetisyon dito sa Hangzhou, China sa diyang gitimonikon ang Gilas ngadto sa makasaysayanong gold medal diin ilang gipayaka ang Jordan sa kampiyonato sa score nga 70-60. Tungod nini, gibisbisan sa Pilipinas ang 61 ka tuig nining huaw sa titulo sa prestiyosong turnio nga may tabo kausa lamang sud sa 4 ka tuig. Magadto atong balitang sports karong buntaga. Gandong balitang sports getod gratos sa Shiva Essential Oil. Tumaran dahil nagtambal, sulay ang natural nga pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay, leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shiva Essential Oil, ang aplas nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit si masuking butika og tindahan. Dine sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Shiva Essential Oil diya sa Aix Pharmacy o Cure Pharmacy. Diyas Malabuyok, Cebu. Available itong Shiva Essential Oil. Diyas sa Bit Sari Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. O diyas sa Barangay Bago Tiyasan. Available sa itong Shiva Essential Oil. Diyas sa Panimalay ni Sir Boyaks Labiyog Karina. Ah, Sir Boyaks, good morning si Yaks. Kumusta, kumusta itong kabuntagon da Sir Yaks? Sa tanan-tanan natong makigalaan des Barangay Bago Tayasan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa atong mga excellent teachers des sa National Bago, ilang Sir Makin Dindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa na mga teachers tinadapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon. Oh, bangon, nagidak kay hayag na kayo ang buntag. Kita na kayo ang tanan nga angayan nga makita. Because the light is wake up, so you need to wake up also. Go to your kitchen, go to your bathroom, and go to your dining room. To eat delicious, delicious pod. Pod, pod. Karin naman palang tumawa. Nagiyon ay mong pagsig murumuro. Inalan, you need to smile po ba? Smile a little to get peace always young. pilit at umiwas ka sinta. Okay, napupos na ginatong tulaman pakulat sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makigalaanong na minaw sa Star Radio. May buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, mangon na ta, kay buntag na. O, des barangay poblasyon tayasan, may buntag ribus chirjus nabdus deog ni Badamiri. And good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, des ay saran piso office, may buntag ni piso manager. Madam Chris Miramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tong amahan din sa lungsod sa Tiyasan, may lain si Mayor Bimbo Roberto, kaoban siyang Vice Mayor Nonong Roberto Jr., good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama si Kat kay Puntag na. Og ni Buyax dia, Buyax Barbershop, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa Barangay Magtuwaw, Tiyasan, may buntag ni RG Balasabas ang atong higala nga usa na ka-Amerikano. Usa na ka-Amerikano ang buhok. O gangyang language na usap na sa di na siya kinanglan nga magbinisya. Mag-English na kuno siya, so good Ron. Bay RG Balasabas, how are you, bay? I know you're always okay. You're always smile. Because you have a beautiful wife. Beautiful. Sa may beautiful beautiful beautiful kids, beautiful extra wife. Ayaw kanis ba RG ko na ni siya. Stick to one ragi ni siya. Usara ang iyang gipitik siyang kasingkasi. Ang iya ragi yung pinangga og buotan nga asawa. Kami lang Madam Tikya Balasabas na Nontoro Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, ninong Johnny Bainusa. Nga, galanog-lanog si Pa. Si Pa ang Star Radio din na napita. O, nung Johnny Bainusa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Negyon, bubangon para mag-exercise. Mag-exercise, ginta mga si Kata. Kaya isos ka na-exercise. Medyo kapoy mo na siya, pero nindot kinag-resulta. Labi nagpanington ta. Ma-feel gini mo nga himsog abtik imong lawas. So mag-exercise kada adlaw. Og diya sa sityo kang abukay. Mamahin buntag ni Boss Dindo Abrincilio diya. Kaoban siyang pinangga og butan nga sama Madam Katirin Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og lang Boss Digo Herodias diya. Og ni Bayridji Herodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Negyon mo bangon para mo kaon. Mo bangon para maligo. Mo gangon para mo trabaho. Dili man ta mo bangon kay magsigirag lingkod. Bangon man ta kay need man ato nga mo trabaho para naatay ma matug-aba. Siyempre og makakaon ka, makapanug-abang ka. Ya unsa may imong gamiton pagpalit og pagkaon? Di ba kwarta? Para makakwarta, need nato nga mo trabaho. Unay gyon don't lazy or indolent. Dili lang gyud kuno ta magtinapulan. Work diligently rin yung kuno. Trabaho nga makugihon. O trabaho nga with heart. With love heart. Love hug. Trabaho kita nga makugihon. Trabaho po kita nga atog yung gigugma nga itong trabaho. Legion, love your work. Work. You need to love. Uy na nga, gamba. Na baka ika'y magalit at iniwas ka sinta. Okay, ito na, salasay si Dusi na gid sa Kabuntagon, Dinis Barangay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirado. Kap, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaoban siyang pinanggaog botan nga bana. Ayan, si Bay Garner, no? Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tindira sa Tusinuhan, ng Madam Jima Cabrera Nudias, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, og Mik-Mik Buking Kito, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa atong barangay sekretary, Dinis Barangay Kabulutan, okay lang si Bay Nico Del Gauran. Good morning, Bay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tong treasurer, Dinis Barangay Kabulutan. Okay lang si treasurer Julie. Oh, Julie Torres. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang Bay Jan Paul Torres diya. Og ni Kabultay, Bay Kinit. Aboy ba? Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa ganan, dahil nga modula og pickleball. Adunay pikul bulan diri sa barangay kabulutan diya sa may ka bird court. O tulo na di siya ka tulo ka korte sa pikul bol. Sa ganan nga mo duwa, visit lang mo din sa barangay kabulutan. Doon na rin box diya, itawag og donation box. Hulog, ragublog, pila yung ihulog. Basta kinasingkasing nga paghulog. Ini amount ragod. Amo is kalibo, 2,000, okay na kayo. Ay, dan, bahtan. Okay, wala kita ke oras. Wala may dalimtan. Tingog mga kandeng. Ada sa barangay Santa Cruz. May buntag ni Konda, ni Konsyal dia. Konsyal nung Lokdoy Grapa. Kauban siyang asawa ng Merlita Grapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sa mga Grapa, pamili, mayong bunta.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni DJ Barek, Dairon, DJ Barek. Good morning, DJ Barek.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: DJ Barek or Daddy Cards. Good morning, good morning. Yung Madam Juicy Grapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Aglang konsyal na, konsyal si Muyo Suris, Madam Edna Tirano. Og ni-retired police, Major Marjini Tirano Suris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaya kung back up diri, bangon, bangon ay nabalat.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: 2 plus 2 in day.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, adyo kayo nag-anan, bangon, bangon ay tumag. Sao ning bataa, paiskulahan sa unang panahon, di man mo sulod iskulahan. Adto raman sa gawas, magatang raman sa baligya nga mga pagkaon. O nang wagi na katunad. O nang kamong mas dyante ha, paningkamot, yun mo giskwila. Magtuon og maayo. Og padayon, padayon sa pag-iskwila hangtod nga mahuman. Mahuman ninyo ang inyong pagtuon. Kaya og madamlag, kamuragi madato. Wala mamilabot. Managiyon, education is the key to success. Oh, magiyon, sa asakto, biyapon. Okay, kanang yabi, gamit mo na. Kanang musulod tagbalay, kinalan ba yung yabi? Labayag na ay nakakandado na, na ay doorknob niya, or na ay kaungot niya, kandina nga na ay kandado. Kinalan mo nagyabi. Usa ka makasulod, gamiton, gini mo ang yabi. Mao na sa ato ang pag-eskwela. Sa atong kinabuhi eskwela kita. Kaya ka na pag tuon mo, gigo na yabi. Yabi paras kusina. Okay, wala kita igoras. It's time to see Baba. Isang alan sa atong station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa atong kawanan sa buhat, tandos to bintay at sobar ni Bailey Brado nga mandos. Og madlaw, mandos po dog maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kawanan nga reporter, Andos 38, Sir Boyax, labiog ka na. Ako nalang mingo na itong alagaran ng labang makagagahom. Sabas pagalagad ka niya, dindi ka na ito. Og manapod po magduog-duog, lagyapon tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station, only right here, favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, Las 6, 17.
7: Og syempre, alas sa itong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
8: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako ka kong pasalamat sa Cervic Care. O sa nang spada.
9: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pa wala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Mato nagtry ko palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasikihoy. Ni sulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Liyan akong mga banod sa akong push on. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
7: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
11: Hi, ang akong ngalan, Birme Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Brook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
12: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
13: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga bakyan sa kuwangan ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na po drive.
7: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
14: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
15: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na gikan mig manguha o nang pangwarta ng mga midlumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
7: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. 23. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Ug ayo savon.
3: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

Adlaw. Ayong adlaw na sa pagkatong tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa atong tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Maupay na adlaw. Dato mga kaigsuunan ng mga waray, hawaray halipi ha summer. Naimbag nga adlaw sa itong mga kaigsuunan ng mga Ilocano. Maayong adlaw sa itong mga kaigsuunan ng mga Ilonggo, ng mga Cebuano. Sa Baalcair.

Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Inigyapon si Buyak sa labyog. Alang sa tulumanong labyog-labyog sa mayong panglawas. Mag-isgot kita mga igsoon. Kung ikaayo sa toang lawas. O dili ang ikadaot sa toang lawas. May na mag-isgot ang mga igsoon o kanang ikaayo sa toang lawas. Nilantaan ang mga sig-isgot ang mga makahinahinay o guba sa toang lawas mga igsoon. Standby mo no kay ato ang isgutan karon. Onsa maning vitamin C? Onsa ka importante ang vitamin C sa tuwang lawas? Onsa ay mahitabo nato mga igsoon kung kulang tag vitamin C? O onsa ay mga posibleng mga balatian nga motumaw kung kulang kitag vitamin C?

Radio. Pugin ang mga purol, yung mga bagong, ay masimulag po.

ang luyahon nga kapanahon ng laman ang mag-igo. Kundili lang mabugto kining talikala nga gisubhan sa pagsalig. Mga saan nga linimpisahan sa mga panumpa nga sa papaning dughan gisablig.

Hola. Nala, oy. Ah, tanawa lagi mo nang hindot kining mahigugmat, ano? Iaw mo la. Nala, standby mo mga igala. Kato isgutan kining unsa man yung vitamin C. Standby mo mga igala. O, oh, diara, diara, diara, diara. Ang vitamin C, mga igsoon, na ilani sa gitawag na itong ascorbic acid. O sana siya ka water-soluble vitamin na kinahanglan kayo alang sa itong panglawas. Ang iyang papel ni mga igsoon, maugyod ang pagsuporta sa itong immune system, makahatag o maayong pamanit o makatabang sa pag-absorb sa iron gikan sa plant-based foods. Muna mga igsoon, ang vitamin C. Now, doon ay mga importante kay mga punto mga kaigsoonan kung unsa ning vitamin C. Ang vitamin C mga igsoon, una, itawag ni siyang antioxidant properties.

ang hinungdan mao ang mga free radicals. Nakahibalo naman ta mga igsoon sa mga free radicals karon. Naa sa tong palibot mga igsoon kanang atong masimhutan nga dili maayo. Kanang atong kaunon mga kaigsoonan nga makadaot diay sa tong panglawas gikonsiderar na as free radicals. O kining ato mga kaigsoonan nang hitabo sa tong palibot sama niya ng stress. Naisip po na siya nga gitawag na tong free radicals mga igsoon. Ikaduha, nga angay may bawaan nimo sa vitamin C, ikaduha mo ang collagen synthesis. Ang collagen synthesis usa sina ka crucial na synthesis of collagen. Makamintinar mga kaigsoonan alang

Ikatlo mo ang immune function. Ang vitamin C, mga kaigsuunan, makalpaligo ni sa atong immune system. Ato nang giingon, mga igsuon, niya kining immune system mo ni ang sundalo sa atong lawas. Na kung dunay musulod, mga kaigsuunan, ila ni musulod nga mga kagaw, virus, o guban pa, mga igsuon. Alang atong immune system, mauna siya mo'y makumbati, mga kaigsuunan. O niya ako ng imong immune system lahina.

tabang na siya pa-absorb sa iron sa itong lawas, mga kaigsoonan. Ikalima, mao ang wound healing. O pagpaayo sa ito ang samad nga dali, mga kaigsoonan. O bitaw ng pinagisayang papel nga gitawag collagen synthesis, ang vitamin C importante gayod alang sa dali nga pagkaayo o pagkaalim sa ato ang mga samad, mga kaigsoonan.

Available ni sila sa mga dietary supplements na makuha nato mga kaigsoonan gikan sa mga natural food sources na makahatag ug makaayo sa ato ang kalawasan mga igsoon. Munang importante gayod mga kaigsoonan ang vitamin C sa ato ang mga kalawasan. Now karon, unsa man di ay ang mga posible nga mga balatian nga mutumaw kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan kulang og vitamin C. Gitawag ni siya deficiency in vitamin C, maka mahimong mahitumpagwak ang usa ka tawo mga kaigsoonan sa iyang problema sa iyang panglawas. Kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan nagkulang na og vitamin C sa iyang lawas. Unsa man kini nga mga diseases mga igsoon nga mga potential na motumaw ko nang usa ka tawo kulang og vitamin C. Number one, kining gitawag na itong scurvy. Scurvy is the most severe form of vitamin C

Ang uban, loose teeth. Mga pangag na mga iksoon, murnaw ka ng klase, mga daghang absent. No, inigisi ni mo, oy, daghang mga absent, muramang classroom. Okay, napangag na ta mga iksoon, kaya nagkulang na tag vitamin C sa tuwang lawas. Joint pain and swelling. Pagpanakit sa ato ang mga luta-luta. Onyang ato ang mga samad, mga iksoon, dugay kayo. Na maayo mga kaiksoonan, onya dali ila kang mabunok. Easy bruising. Oh, yun na mga kaiksoonan. Ikaduha nga timailhan ang posible nga mga balatian nga mutumaw kining gitawag natog anemia. Pagka-anemia ang usa ka tawo mga iksoon kung kulang siya of vitamin C kay ngano man, ingana ta sa unahan nga ang vitamin C mutabang may siyag absorb sa non-hem iron sa mga plant sources. Yan sa mo niya pagtabang mga iksoon kung watay vitamin C. Ang resulta, anemia ka. Kulang kag iron sa imong lawas. Munang magka-anemia ang usa ka tawo mga kaigsoonan. Ikatulo, compromise immune function. Ang imong function, hina. Ikaupat, dugay maayo ang imong samad. Ikalima, bone health issues. Ang ato nga mga bu-

Itong mga cartilage, bitang manakita na itong mga joints, mga igsoon. Niya skin problems. Ato ang mga panit yan, nag-ugalang. Nagpatuli, munta ko, anong gauga, manasige kong lawat. Ilan taon ka, mura mong kagway tuli. Kaya di, ay kulang kag vitamin C.

0: So ingon na lang, ato ang mga posibleng mga balatian, mga kaigsoonan, nga motumaw. Kung kulang ka og vitamin C sa imuhang alawas, munang kinahanglan yun nga imo yun ng mahimog ng tipik o kabahin sa imuhang panglawas, mga igsoon, kanag yung vitamin C. Kaysa ato ng gingon kaganiha, mga kaigsoonan, ang vitamin C mo palikuni sa atong immune system. Abi ninyo, kung ang immune system na ganin sa tao, mga kaigsoonan, muna'y mo bug down, dali kaayong makasulod ang mga balatian sa atong lawas, mga kaigsoonan. Ilabi na nining panahuna karon na nagkaisog, nagkamangtas na ning mga virus o mga bakterya, mga kaigsoonan. Kausap-usap ning dagan sa panahon, muulan karon, muinit, muulan, muinit, mataliksikan ka, dali dayong kaikang magsakit. Hoy, kulang kag vitamin C niya na, Brad. Muna nga kinahanglan gyud nga ato yung batasanon, na puno gyud kanunay ang ato ang lawas, mga kaigsoonan, og vitamin C. Okay, so karon taw-taw na itong isgutan, mga kaigsoonan, ang sumpay, unsa may mga sintomas ng tao kulang nag vitamin C, human laman ining pipila ka mga pahinumdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: O, sa Katlao na naman kayo kiksunan. Nag-istoryana is Buyak, Susburoy. Muna yung naitabo. Buyaks! Unsa man gipangala sa imong mama nga puti manggayo ka, puti manggayo ang imong panit, ha? Unsa man gipangala sa imong mama? Ay, kuging na nga nagtumar po kagastasan.
1: Ah, sa una, broy, wapa man ko yung astasan sa una, broy, pero karoon na anagin, broy, manang nindot yung kay broy nga magtumar kita kagastasan nun, broy.
0: O, unsa man gipangala mama ni mo sa una?
1: Ay, ingon magos mama, broy, nga nangala ko no siya o butong na ko, broy, manang puti kay ko, broy.
0: Puti bitaw kay ka sa butong na ipangala, pero nga nung flat manang imo ang ilong.
1: Ah, mo gani, boy, kay galagot gani ko, naglagot kay kong mama, broy.
0: Kay nga, numan.
1: Alangan, broy, nagkaunlag butong, broy. Hasta ang palwa, gikaon mo po niya kapil, munang flat akong ilong, broy.
0: Ay, ay, ay. Dati.
1: Nga may flat na, broy, nga, list nga, pag broy.
0: Ay, ay, ay.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, I use Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang I use Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka. Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Labyo Boyax on air.
1: Pwede ay mga iksoon nga flat ang ilong kay hasta palwag, ikaon mong apel.
0: Ay, ay, ay!
1: Nga lang eh, ah. Ala, sige, padayon ta mga kaigsunan. Na, unsa may mga sintomas, unsa may mga timailan mga kaigsunan nga ang usa ka tawo nagkulang na gyud vitamin C sa iyang lawas. Now, mao niya mga timailan mga kaigsunan, no? Una, katong gatong isikutan ka ganihang dali kay kang kapuyon, fatigue and weakness. Luya na imong lawas mga kaigsoonan, no? Oh, luya kay imong lawas mga kaigsoonan, no? Pero ang uban, may mga luya lagi lawas pero kahit nag-armas, ayya! Oh, inana, no? May untag inana mga kaigsoonan nga luya kay lawas o niya kahit nag-armas kay... Manya, luya pag yung kahit mga kaigsoon, di pag yun mo barong sa manoy. Nag-iingong, ayay! Okay, una na mga kaigsunan. So, muna yung mga timailhan nga ang usang katao kulang ng vitamin C. Kanang magluya ra kasigi. Dali ra kay kang maluya mga kaigsunan. Isagwa kay gibuhat nga kapoy mo dugay na yung lawas. Uy! Okay, una na ba? Unang kinahanglan yun mga kaigsunan nga dapat nago kay vitamin C sa imong lawas. Ikadong ha? Swollen bleeding gums. Naghubag unya magdugo ng imuhang mga gums diha o kanang imuhang kanang nasa imuhang kanang gums nimo mga kaigsoonan yung toothbrush nimo pagkadali ang mudugo mga kaigsoonan kana matimailhan na siya nga hulag vitamin C ang nakapait pagdili ang mga kaigsoon kung mga pangag magduga. Oh, dali kay kang mapangag. Mga tingala ka nga, mapangag magunga. Okay, kulang na rin kag vitamin C sa imong lawas, mga kaigsoonan. Ikatulo, poor wound healing. O kanang imuhang samad, kadugay kayong maayo, mga kaigsoonan. Nadili, mabuga diabetic. Anong dugay, mabuga kayong maayo ng imuhang kuhan? Kanang imuhang samad niya, kanang magung dugay kayong maayo ng samad, mga kaigsoon. Dako kayong posibilidad nga ma-infected na hinuuna niya. Mo create na nag another nga sakit mga kaigsoonan kung dili dahil maayo ng imuha nga samad. O muna diha, no? Ikaupat, skin problems. O skin problems, mga kaigsuna, nag-uga. Nag-ugas ng imuha dihang panit. O muna diha, may delikado kay mga kaigsuna sa pagkakulang kag vitamin C. Ingon ka nga, nga no maning siga maning gauga nga. Nagpatuli na munta ako, kaubang papa. Bisan pang nagpatuli na ka mga igsoon, unya, kulang kag vitamin C sa imong lawas, mag-uga ragihapon ka. Ila pa, maglaro. Ika lima mga kaigsoonan sa mga timailhan nga kulang kag vitamin C, easy bruising. O gamay lang ni mo nga mabangga, malimuhang lawas,

and swelling. O, joint pain and swelling, mga kaigsoonan. O, nga naman, kay dali kang mubrito ang imuhang mga cartilage diha o kanang mga bones. Muna ang imuhang mga pain. Ay, mo mga pain na mahinoon. O, unsa na mahinoon. Itong dila. Ah, binako o na natulog naman diha. Yeah. O, dali kayong manakit na imuhang mga luta-lutahan diha, mga kaigsoonan. Mahingunana ng kulang o kanang vitamin C. Ikapito, iron deficiency anemia.

ang vitamin C, mutabang man lang siya pa-absorb sa mga plant-based, mga kaigsoonan ng mga pagkaon. Kunyag wa kay vitamin C, unsa kisa may mutabang o pa-absorb niya ng non-heavy iron gikan sa plant-based foods, mga kaigsoonan. Muna, diha. So, ang resulta, iron deficiency anemia. Ikawalo, nosebleeds. Dali kay kang sungguhon, mga igsoon. Oh, ano man, fragile blood vessels. Kay kung kulang ka,

Ayun na, na, no? Dayong dry splitting hair. Kanay mohang mga buhok diya, mga igsoon, malalang. No, kay ngong ka og nawak-wak naman nagaykuan. O, nyan, dali kayo magka-split hair. Muna diha, kulang kag vitamin C. Mood changes. Sa manang mood changes? Sa puton, dali kayong masaputon mga kaigsunan. Muna nga tong asawa mga kaigsunan, kakulang na naganig vitamin C, kaya dali magkisaputon. Langang di sa puton, nga buluyagon mong ka. Katapusan mga kaigsuna, ang kanang katapusan.

magka-problema sa imong mga bone structure, mga kaigsoon. So, kulang na siya og vitamin C. Now, unsa pa ikatabang sa produktong astasan, mga kaigsoonan? Ako nang giingon ninyo, ang produktong astasan makatabang gayon. Ilabi na sa mga tao nga kulag vitamin C. Kaya nga naman, ato kay numduman nga ang astasan, mga kaigsoonan, usa sa mga sangkap niini, mao ang gitawag nato og mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, itawag ni siya queen of all fruits. So queen of all fruits, mga kaigsoonan, so pasya mo yung rain na sa tanang mga prutas. Nahibalo ta, mga kaigsoonan, nasta mo ingon tang prutas is the best source of vitamin C, yun na, mga kaigsoonan. So ang mangustin nga usa sa mga sangkap sa astasan, rich source of vitamin C. Oh, iaw mo na, mga kaigsoonan, no? So, dato gud siya sa vitamin C ang mangustin, mga kaigsoonan. Ikaduha, immune system support. Makasuporta siya, mga kaigsoonan, sa itong immune system. Ikatulo, antioxidant protection. O, ang mangustin na antioxidant ni siya, makaprotect na siya sa itong cellula. Gikan sa pagka-damage ni ini sa gikan sa free radicals. Walang importante yun. Importante yun, mga kaigsoonan, nga mutumar tag-astasan. Ikaupat, collagen production. Adequate vitamin C intake. Nagikan sa mangustin, mga kaigsoonan, makasuporta ni sa collagen synthesis, mga kaigsoonan, nga makatabang diha. Na mamintinar na to ang hamis, kaya na to mga pamanit. Ligon nga mga blood vessels, ang atong bukog ligon. O mga connective tissues na to, mga kaigsoonan. O dali kayong maayo nga to ang samad, o niya malikaya na to ang mga bleeding gums. Aron malikaya na to ang anim-

una mga kaigsuonan sa astasan kay nganuman ang mangustin nga usa sa mga sangkap niya gitawag man siya anti-inflammatory. Dunay anti-inflammatory properties mga kaigsuonan. Una akong tambag ninyo, ilabi na sa mga nanarbaho diha, mga tao nga nagdali. Ilabi na sa itong opisina, mga igsuon, na natin mga biometrics. Magdali, gito sa oras. Kapoy nagpamuupo, mga kaigsuon.

Ang butika o wala des butika mga kaigsuon na naa sa mga radio stations na under sa Amapola Broadcasting System. At tuwa lang na ninyo nga mga estasyonan mga kaigsuon na di nagtingog ning maong programa kaya naay mga available diha nga mga astasan mga kaigsuonan. Why angay ang kadlukan ng astasan tungod kay FDA approved ni halal certified alang sa tuwang kaigsuonang Muslim. O yung una na mga kaigsuonan. So, unsa mo ba imong gipaabot diha? Ayaw na mo pagpanuko. Karong may nagaglawas, alis ako mo tumar kastasan kay o kira kira kong lawas, kusgan na kayo. Ay nagpaabota mga kaigsuonan nga magsakit pa ka. Usa ka mo tumar o gastasan. Karon pa lang daan minti na ro nimo. Isang sasakad lang mo tumar ka kasa. Kung do na kay gibati, duha. Tolo inana mga kaigsuonan or upat ba? Walay overdose mga kaigsuonan basta food supplement gani. No, sa astasan, dili ka kutasan, mga kaigsuonan. Pero mingon sila, di lagi kutasan, sir. Pero itong bulsa, kutasan. No, mas labaw kang kutasan, mga igsuon, kung magsakit na ka. No, di ba di ka kutasan, nga daggo kay kagbalayran sa ospital, mga kaigsuonan. Una nga sa astasan, mga kaigsuonan, ayaw na paabutan nga kutasan ka sa ginasto sa imuang sakit. Mintinaradaan ang astasan. Aron nga, dili ka kutasan mga kaigsuonan. Wala ko'y oras, no? Kini na lang si Buyax Labyok. Mingo na lang kaninyo, lawas tampingan kay Maura Ginipuhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
0: Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement o Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makat

0: diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Maayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Hilin Babor. 55. Tagayong mon ko. Tagayong. Sa dumagi kira ka na narba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lamang po ang katulog.
4: Karon?
3: Katong pagkatilaw.
4: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
2: coffee. Mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Oh yeah!
7: Let's get it on.
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
5: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Mama. Extreme na.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra. 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag, madili mo kapuyon.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin

0: Agustino.
1: Jonel Brand.
2: Ito si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstoffy. So, dili lang Nanstoffy, apil pa ang Cervicare, Nanstoffsol. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, mangun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanstoffsol. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
4: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako ay ni Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-un sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
8: Mapalit sa mga buti. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa GTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa GTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa GTX Coffee Mix.
4: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
11: Feel the music, Star Radio!
12: Oras sa Star Radio, alas 7, 8.
13: Og syempre, alas natong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
14: Ako dahil si Divine Faith si Rondo sa Noria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong dibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. Og sa Nams Padak.
15: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapascapes.
0: pa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, para sakit akong pusoon. Magto nagtry kog palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
1: Ako dai si Kylin Bantilan, taga Pulang Yutas, Cervicare. Ni sulay ko pag tumara sa Cervicare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pare sa Diyos, no? Lian akong mga banod ka ko ang push on sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Ako dyan, gikatabang sa akong kinabuhi.
13: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
15: Hi, ang akong ngalan, Dirne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Lansform Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto.
16: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
17: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. So ay ni, kay para basing makarecover ka ni nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na pupo drive.
13: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
18: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitingkan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
19: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o anong pangwarta anong maglumboy uli na mo kapuyo muy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
13: Available at 30 and 60 ml. Mapalit ng atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
20: Uy, do! Karoon sa mga naabot do!
21: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
20: Iyay ka! So na, karoon, natay pang latay sa alamri, ani Ron!
21: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
20: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakaw?
21: Doon, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado, ha? Dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, manimbamit ibog pamilya.
20: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adikta.
21: Unta nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Feel the music, Star Radio.
23: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
24: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
25: Handos balita!
24: Handos balita!
25: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
24: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
25: Ronnie Librado.
24: Handos balita!
25: Handos balita!
24: Handos balita!
25: Handos balita!
24: Handos balita!
25: Handos balita!
24: Balita!
23: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
24: Ronnie Librado.
25: Ronnie Librado.
24: Handos balita.
25: Handos balita.
23: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Hall Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
24: Handos balita.
25: Handos balita.
23: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.1 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Hall Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
24: Handos balita.
25: Handos balita.
23: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
24: Handos balita.
26: Headlines. Headlines.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: 4-in-1 nga serbisyo sa LGU Tayasan o provincial government gidagsa sa daghang mga tao.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: At tangi ang pamahayag nila ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., Negros Oriental o IC Peso Manager Alin Balsamo, HRMO2 o Peso Manager Resmira Meris, kabahin sa nasampit nga 4-in-1 services sa LGU Tayasan o provincial government.
24: Handos balita.
26: Headlines. Headlines.
23: Samtang si Edward Torres sa Palaslan, nagpasalamat nga maoy pinakaunang na heard on the spot sa job fair Caravan Tayasan 2026.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: Malampusong youth leadership training o governance seminar gipahigayon sa Tayasan.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: Training sa Dali Tayasanan Festival 2026 gipahigayon alang sa umabot nga Buglasan Festival of Festivals.
24: Handos balita.
26: Headlines. Headlines.
23: Kininto si Quetay City Kabarangay sa Negros Oriental nakadawat og 200,000 pesos nga ayuda.
24: Handos balita.
26: Headlines. Headlines.
23: Responsableng pagkapamilya gipasiugda sa ayungon pinagi sa family planning orientation.
24: Handos balita.
26: Headlines. Headlines.
23: National ID registration ipahigayon sa Canlaon City. So good karong adlaw hangtod sa Sabado.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: Sa Sibulan, kapin sa 300,000 pesos nga balor sa gidudahang Siabo na recover gikan sa 26 anyos nga babae atol sa bypass operation.
24: Handos balita.
26: Headlines.
23: Sa Seattle, tungod sa kaso sa frustrated homicide, construction worker gisikop.
4: Andos balita.
26: Headlines. Headlines.
23: Dole, may pahinumdom sa mga employers samtang double pay sa Agosto 31 o 30% premium sa Agosto 21.
4: Andos balita.
26: Headlines.
23: Headlines. 104 kabuhing baboy na intercept sa Bajan sa miaging semana, driver og helper gipugngan tungod sa pagsupak sa 45D bond sa province of Negros Oriental.
4: Andos balita.
26: Headlines.
23: Kon sa province of Cebu.
4: Andos balita.
26: Headlines.
4: Headlines.
23: Marcos did mas survey kabahin sa nagunang presidential contender nga si BP Sara Duterte.
4: Andos balita.
26: Headlines.
4: Headlines.
23: Labing minus 47 patay sa magnitude 7.7 galindog sa Sidlakang, Indonesia. Samtang kapin sa usa ka gatos katao gipangdakop sa Morocco tungod sa giplanong mas crossing paingon sa Quetta.
4: Andos balita.
26: Headlines.
23: Headlines. Sa basketball, PBA mupahuway usa para sa Gilas.
4: Andos balita.
26: Headlines.
23: Derek Ramsey ipatawag sa LTO sa paggamit o gituhang peke nga plaka sa iyang supercar.
4: Andos balita.
26: Headlines.
4: Headlines. Andos balita.
26: Headlines.
4: Headlines.
23: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
4: Andos balita, andos balita.
23: Nagihandos kanato sa astasan.
4: Andos balita, andos balita.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Andos balita, andos balita.
23: Balita. Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuo kalibutan.
4: Andos balita, andos balita,
23: balita. Adlaw karong Lunes, Pizza 17, ni maong bulan sa Agosto, tuig 2026.
4: Andos balita, andos balita, balita.
23: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, o bansa kun among nga teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byres Sorinio.
4: Andos balita, andos balita,
23: balita. Manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mausila si Handos 38 Boyags Love You Cardinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
4: Ronnie Librado. Andos balita, andos balita.
23: Buhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
4: Andos balita, andos balita.
23: Oras sa Pilipinas, alas
4: 7:23. Andos balita, andos balita.
23: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuang mga balita gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa tuang panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuang lakad sa nga panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental ug may buntag diha kanimo.
4: Handos balita, weather update.
7: May buntag sir, may buntag. Kini nga tong latest weather forecast para karong adlaw, August 17, 2026. Ang southwest monsoon o hangin kabagat na nakaapekto sa Luzon ug western section sa Visayas. aduna kita karoy ginamonitor na low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 1,040 kilometers silangan sa Northern Luzon. Sa latest analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod na 24 oras pero wala pa kini direktang epekto sa bisan atang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron nga sa madaguman na kalangitan nga naay chances sa mga isolated na pagulan o pagpanod og kilat gumikan sa southwest monsoon o hangin habagat. Para sa kahintang sa hangin o karagatan, makasinati kita og katarangan nga sa kusog na pagguro sa hangin mamagikan sa habagatan kasadpan mamuritulta sa katarangan nga sa kusog na pagbalod sa atong karagatan. Karong adlaw, walay naka-alsa nga gear warning sa bisan atang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, muhunas karong buntag, alas 7:25, madunay gimubon nga 0.5 meter, samtang mutaob karong hapon, alauna 28, madunay gitasun nga 1.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, ana sa 25 to 34 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mga 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalo kanyang alas 8 sa hapon, o musilang umas sa buntag, alas 5:40. Mungkin ang latest weather update ikan diri sa DOST Pagasa Dumaguete. Kini si Leopardis po, may adlaw sa tanan.
0: Handos Balita Weather Update.
8: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imuhang weather update.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
8: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipitibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendel kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gid ka mong makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay, panalipdag yud sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis, saban pang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tata ay lulog-lula. Pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C o tigtado ka na sa pamanit hamas pagyud ka. Busan sa pay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nagatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyud nga coffee? Ani ana? Gipaila-ila ang pinakabiktibong herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawid disinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining, table, pultahan, door, cham, window, cham, disturbance divider, mumulding motor ng makarving, more resap sila sa mga salasits, mudawat usap sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinag-isapakyawan sa stem, nga with or without materials. So pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o good Chairperson T, Booking Kito Furniture, na imutang at mga mismo sa Tayasan Municipal Plaza, sa Poblasyon Tayasan kaya panag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito Jopray Booking Kito SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies SC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bramo Street Poblasyon
23: Asosyasyon Tayasan uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si Branch 1 Chief Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si GR Bincoy o Jericho Palagto. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayagap o assistant niini nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
23: Oras sa Pilipinas, alas 7, imedia.
1: Andos Balita, Andos Balita.
23: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
26: Andos Balita,
1: Andos Balita.
23: Gidagsa sa daghang mga lumulupyo ang 4-in-1 services nga gipahigayon sa LGU Tayasan o Provincial Government of Negros Oriental yatong Agosto 14 diha sa Municipal Trading Post sa Tayasan. Among kalihukan gipanguluhan nila ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III o Gobernador Chaco Sagarbarria nga nagtumong sa paghatag og dugang nga mga oportunidad o serbisyo alang sa mga lumulupyo sa Tayasan. Naglangkob sa 4-in-1 services ang Job Fair Caravan, National ID Registration, Philippine Army Recruitment Information Drive o Livelihood Training alang sa mga Farmers Association. Gidumala among mga serbisyo nila ni UIC Piso Manager Allen Sayon Balsamo, Piso Tayasan Manager Chris Miramires, PSA Personnel Ebron Mata o LCR Tayasan Civil Registrar Maricel Villarin. Sa local employment, tiniapil usab isip na nag-recruit og mga trabahante ang Cebu General Services Incorporated, Walfon Personal Management Center Philippines Army o Inspiro. Samtang sa versus employment, mitambog usab ang 111 Human Manpower Resources Corporation, iQuest International Manpower Services Incorporated o SMC Manpower Agency Philippine Company. Usa sa positibong resulta sa Job Fair Caravan, maong 26 kaplikante ang nadawat o hired on the spot nga nagpakita sa maayong kahigayunan sa trabaho nga gitanyag atol sa maong kalihukan. Mitambong usab ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Sa Virginia Valencia, Job Fair Focal Person sa Piso Negros Oriental ang nagsilbing Lady of Ceremony atol sa pagbukas sa 4-in-1 services. Sa kinatibuk-an, malampuson ang mga kalihukan tungod sa paghatag niini og mas daghang oportunidad sa trabaho, serbisyo sa gobyerno, recruitment o paginabuhian alang sa mga lumulupyo sa Tayasan. Nahinangup si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. sa nasampit nga kalihukan tungod kay gidagsa kini sa daghan nga mga tao.
1: Andos Balita
9: Interview.
10: Successful kayo kay imong malantaw karon diri bayan dagan ang tao na aplikante daga pong daga one nga apply sila ang pangangisang ID doon ay mga problema kay naman na ito ang PCP karon diri.
1: Andos Balita
9: Interview.
23: Samtang nawala ang kakapoy sa biyahe Negros kon kakapoy sa biyahe ni Negros Oriental OIC Piso Manager Allen Sayon Balsamo sa dihang iyong nakita nga daghan kayo mga katawhan ang misalmut sa Job Fair Caravan. Ingon man, gipasalamatan usab ni OIC Piso Manager Allen Balsamo ang mga tigpasiugda nung dan nga nagbalampuson ang naasoy nga kalihukan.
1: Andos Balita
9: Interview. Good morning. Kumusta po kayo ron nga kalihukan sa Yasan, ma'am?
11: Okay, good morning sa mga constituents ato sa Negros Oriental, especially sa munisipyo, municipality sa Tayasan. So naanapod kami karon after 2 years. Kay the last time we're here, good, and this is the second time here in Tayasan nga we conducted a job fair. So lipay ka ini nga pag-abot na mo, bisin layo-layo ang Dumaguete, and of course, mamatagit tag sayo. But then, nawala gid ato ang mga kakapoy nga nakakita nga daghan gitaw mga constituents ato, especially mga job seekers or the applicants nga naa daw gahulat nato sa atong kaning implementation sa conduct of job fairs.
9: Mga pila ka trabaho gitaniag niyo, ma'am?
11: Oo, so actually we have 2,000 517 ato ang specific job vacancies ato local and overseas. Kay ang atong gidala karon dinhi duha ka overseas and then tuluka local nga mga employers nato naay taga Cebu, naapoy Bacolod and naay sa Dumaguete.
9: Gawas pa yasan mo, doon ako ilaipay kayo mo, kaya basta katuwa ka rin ma'am.
11: Oo, naatay mga schedule of job fairs. Our next nga, maray, medyo dool diri sa Tayasan sa atong first district is Kanlaon at it will be on August 20. Ato na po ta magkita sa Kanlaon. So katong mga dili pa, wala naka-avail karon din sa municipality of Tayasan and then the neighboring LGUs, pwede ta mo ato sa municipal sa city of Kanlaon on August 20. Kaya naapo tay ubay-ubay nga mga employers sa atong Kanlaon. And katubag yung dili ka ato, we have kani mga number of job fairs na waiting until December. So kung dili kung ganahan mo ato na magdumagete na ata sa Robinson's Place nga ang ato ang mga kanda ko dyan, especially karong buklasan nga coming na atay October 7 at Robinson's Place Dumaguete ang atong kinadak-an kong buklasan job fair.
9: Ang paglamang sa mga nakita o trabaho mab nga dili sila madala sa mga scammer po ma'am.
11: Okay, so the provincial government through the leadership of Governor Manuel Chaco Sagarbarria through the PESO office yun maniguro kita nga nga to ang mga applicants na dili yun sila mapunta sa mga illegal recruitment or sa mga mascam kay maluoy ta kaayo ang uban mang loan kay para lang yun makaato sa especially itong makaato sa gawas. So we make sure nga to ang mga overseas ng mga employer is legit. Dili mangkot ka dali-dali o kandak job fair. It takes 1 to 2 months na pag-process sa atong papers. When we talk about local, muapita sa Department of Labor and Employment. So naagi tayo clearance nga to ang mga employer, no pending case sila sa ato papasabot ana. Kanang atong gidala ng mga employer din sa local, wala na sila kaso. Clear, so legit. And then for the speaking of the overseas, kanang mga manrabaw sa gawas, niagi po taog kanang Department of Migrant Workers na kami na isuhan ta og certification na kung kinsay applicant sa overseas na employer, maupod na ang nakalingkod karon din ha. So make sure we make sure nga ang atong constituent state gina sila kaayo kung unsay lang applyan is niagi gyud sa mga government agencies, especially sa regional agencies or sa provincial agencies like the DOLE and the Department of Migrant Workers nga to make sure all are legit employers.
9: Salamat ma'am.
11: Kupong kayo akong pasalamat in behalf of Governor Manuel Chaco Sagarbarria through the PESO office nga nakumig pasalamat yun sa ato ang mayor sa municipality of Tayasan, si Honorable Susano Antonio D. Roberto III, sa atong vice mayor si Honorable Susano L. Roberto, ato ang maning kauban sa provincial governments. Previously, nahimo siyang provincial engineer officer sa province of Negros Oriental. So, karon, tungod sa iyahang kuan siya, kaning tawag siya sa katawahan din sa Tayasan nga nahimo siyang mayor o vice mayor. So, dako atong pasalamat and of course, the presence sa ato ang mga SB members nga naadyo diri ang PESO manager, si Ma'am Chris Mergyon, nga dako kayo ang iyong suporta sa pagpasauno karon sa atong job fair, local and overseas job fair. Thank you.
12: Andos Balita
14: Interview.
23: Samtang ang pinakaunang na heard on the spot nga si Edward Torres, dako kayo ang iyang pasalamat.
12: Andos Balita
14: Interview.
9: Sir, good morning. Kumusta tang sitwasyon, sir, nga na-hired kayo on the spot, sir?
15: Okay, sir. Lipay kayo, sir. At least natagaan dag siya. Lipay kayo, sir. Salamat sa Tayasan, sa PESO, sir. Okay, sir.
12: Andos Balita
14: Interview.
23: Samtang dako kayo ang pasalamat ni HRMO to og PESO manager Resmi Ramirez nga nagbalampuson ang 4-in-1 activity sa LGU Tayasan og sa provincial government.
12: Andos Balita
14: Interview.
9: Okay ba, may hapon na kumusta itong kalihukan karon ang 4-in-1?
16: Sige, mayong hapon, Byron, og mayong hapon mga taga-Tayasan. So far, dako din na ako nga kalipay karon Byron kay nagmalampuson gud ang atong 4-in-1 nga activity sa atong PSA, sa atong Philippine Army, ang atong job fair and atong livelihood nga gi-avail karon sa mga Farmers Association. Nagmalampuson gud siya Byron.
9: Yeah. Doon tayo angay pasalamatan, ma'am?
16: Yes. Unang-una, nagpasalamat yung kubda ko sa labang makagagahom kay kung dili sa iyahang kabubuton, di yun yung mahimong inani kada ko nga event nga nahimong magbalapuson. Ikaduha to the provincial governor, Manuel Chaco Sagarbaria, ugusab sa akong pinalanggang mayor, the ever-supportive municipal mayor, Susano Antonio D. Roberto III, and Vice Mayor Nunong Roberto Ogsata ng SB, ang akong HR and PESO personnel, ang atong partner sa agency, ang PSA, nga naakaroon, nga nagpadayon pa, nga naghatag sa ilang servisyo, ang Tibok LGU Tayasan o ang GSO. Ugusap ka ni mo, Byron, nga dugay nga higayon nga nagsigi na kalsibya ani nga maong activity.
9: Hindi ma'am, sinulag bisahe. Alang sa mga Tayasanon.
16: Okay. Sa tanang tagas Tayasanon, kahigayunan na gitunta ni nato nga gipadala diri sa atong provincial governor through Mayor Bimbo. So hinaot-unta nga kung aduna pa'y mga kahigayunan na ihatag ka nato nga ini nga activity ato na untang i-grab nga kaninga mga kalihukan kay kaniya tugot sa akong giingon ka ganiya sa akong mensahe nga before mga fly duty sa Dumaguete, sa Manila, sa Cebu, karon gidala na gyud dirhi sa Tayasan ang maong kalihukan aron ang ato na lamang ihatag mao ang atong kaugalingon, ang atong mga document, ang atong panahon ug usab ang atong mga kahibalo through the interview. Kay on the spot hiring mong gud siya karon, adunay di ay ako dako kay pagpasalamat nga aduna tay na hire nga 26 kabuok sa dirira gyud aning activity.
9: Salamat, ma'am.
16: Salamat kay Byron og salamat sa Star Radio.
13: Andos Balita.
14: Interview.
13: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
23: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
13: Andos Balita. Andos Balita.
23: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
13: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
23: Malampusong gipahigayon nitong Agosto 15 diha sa Tayasa Public Market Function Hall ang Youth Leadership Training and Governance Seminar alang sa mga batanong leader sa lungsod sa Tayasan isip kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026. Mitambong sa mga kalihukan mga opisyal sa Sangguniang Kabataan o Supreme Student Learner Government o SSLG gikan sa Tayasan Institute of the IFI Incorporated, RCBD St. Anthony Academy Incorporated, Matauta Community High School, Tayasan National High School o Tayasan National Science High School. Tumong sa training ang pagpaligon sa leadership skills kahibalo sa mayo nga pagdumala o responsibilidad sa mga batanong leader aron mas maandam sila sa pag-alagad o pagtabang sa pagtukod o mas maayong komunidad. Gipahigusab ang dakong pagpasalamat ngadto kang Mayor Susano Antonio D. Roberto III tungod sa iyang padayong suporta sa mga programa alang sa kabatanunan o sa paghatag og oportunidad aron mapalambo ang ilang kapasidad isip mga leader sa umaabot. Gipasalamatan usab ang tanan nga partisipante tungod sa ilang aktibong pag-apel kadasig og kandam nga makakat-on gikan sa mga resource speakers. Gilausab ang suporta og kooperasyon sa Local Youth Development Council o LYDC ingon man ang mga resource speakers nga mipaambit sila nga panahon kay balo og mga kasinatian aron mapadasig og mapalig-on ang mga batan-ong leader sa Tayasan. Kabahin ang mga kalihukan sa mga programa sa LGU Tayasan alang sa Linggo ng Kabataan 2026 nga nagtungong sa paghatag og mas dakong papel sa kabatanunan sa pagdumala, pagserbisyo o pagpalambo sa komunidad. Padayon ang panaw sa mga kabatanunan nga mga Tayasanon sa Papangulo garunay katuyuan, pag-alagad nga kinasingkasing o pagdasig sa uban, pinagi sila nga aktibo nga partisipasyon sa pagpalambo sa kabatanunan o sa tibuok katilingban.
13: Balitang lokal. Andos Balita.
23: Ipahigayon niya itong Biyernes, Agosto 14 diha sa Tayasan Government Court ang screening alang sa Dalit
8: Tayasanon Festival 2026 isip papangandam sa umaabot nga Buglasan Festival of Festivals sa Negros Oriental. Among screening gitambungan sa mga membro sa screening committee o mga representante nga nalambigit sa pag-andam sa Dali Tayasanon Festival 2026. Tamo sa screening ang pagpili o pag-andam sa mga labing angay nga representasyon sa Tayasan alang sa mga bell sa prestigiyosong Buglasan Festival of Festivals. Kilauman nga pinagi sa mga kalihukan, mapakita pag-usab ang talento, kultura, tradisyon o garbo sa mga Tayasanon ngadto sa maslapad nga audience sa umaabot nga Buglasan Festival. Padayon usab ang papagandam sa mga organizers o mga participante ang masiguro ang sa kalig-on o manampusong representasyon sa lungsod sa Tayasan. Ang Dali Tayasanon Festival 2026 nagpadayon sa pagdala sa kultura o identity sa mga Tayasanon ngadto sa mas dako nga entablado samtang giusa sa komunidad alang sa pagpreserbar o papalambo sa lokal nga tradisyon o talento.
3: Balitang lokal. Andos balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas
3: 7:45. Andos balita.
8: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal ugtak na gihandos ka na to sa Herbsmed Parma ang tigbuhat. Sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, tawa-tawa sa Cyber Creamy Gaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan, Gikan, Saloni, Santod, Sabado, ang ilang programa nga sincerely at yarlin sa May Alauna Media antak na sa hapon. O paghuman, musunod ayon ang Balong Dogrit.
3: Andos Balita.
8: Ini musunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Vendor, nagbaligya sa mga grocery sa panpanangunang mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisdaw karni, ang D3R Bistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3R Bistor 2 ana diha sa National Highway, Corner, Brahma Street, Poblacion, Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kaya panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. Detrebio Food Supplement basa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobiyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialabs Chesets and Sugar Sugar Can Extra Powder, DTX Capamex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chest bomb, disc cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan, Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise, gay pa nag-iya o ginumala, nila ni Amefe o Mr. Julius Amison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawahan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasan na pamahangaplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa ingunan ng pagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masista, unang-una tungod humot imong haplas busa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unene ang siguradong manuhot suot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa Tayasan sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, Similalon sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, San Hoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
3: Andos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
3: Andos Balita.
8: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
3: Balitang probinsyal.
8: Andos Balita.
2: Balita. Andos Balita.
23: Mukabat sa 557 ka barangay sa Negros Oriental ang nakadawat og 200,000 pesos nga yuda matag barangay pinagi sa bawat barangay makikinabang nga programa nga gibigay nito nga Agosto 14 sa Negros Oriental Convention Center sa Dumaguete City. Gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto amaong kalihukan DN. Gipasugda ang paningkamot sa Administrasyong Marcos nga mas mapaduol ang mga programa o resources sa national government ngadto mismo sa mga komunidad. Ang pundo gikan sa Socio Civic Projects Funds kon SCPF sa Office of the President dahil matag usa sa 557 ka barangay sa probinsya nakadawat og checking nga nagkatidad sa 200,000 ka pesos. Ang mga yuda ipangapod-apod pinagi sa tagsa-tagsa ka local chief executives og local association o barangay councils kon ABC presidents. Mitabog usab sa mga kalihukan si Negros Oriental Governor Manuel Chaco L. Sagarbaria, kauban ang mga mayor gikan sa nakilalaing lungsod og siyudad sa probinsya gikan sa Basay hangtod sa Canlaon City. Ipil usab sa mga kalihukan sila si Congressman Emmanuel MMAY, Congresswoman Maisa Sagarbaria o Congresswoman Janice Digamo, kauban ang uban pang provincial o local officials. Girepresentahan usab ang mga leader sa barangay ni Board Member Shaquel Teves, Presidente sa Associations o Barangay Captains o ABC, nga miduyog sa mga barangay officials sa maong programa. Pinagi sa pagtinabangay sa national o local government, ilaman nga maong assistance makatabang sa mga barangay sa pagtubag sa nakalanlain nga paginhanglan sila nga mga residente o sa pagpalig-on sila nga mga komunidad. Ang bawat barangay makikinabang nagpakita sa importansya sa koordinasyon tali sa national government o local nga paggamhanan aron masiguro ang tabang sa gobyerno makaabot diretso sa mga barangay o sa katawhan nga ilang gihialagaran.
2: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
23: Yatagan o pagtagad ang responsableng pagpamilya o husto nga family planning pinagi sa usaka orientation nga gipagayon sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO Negros Oriental ito nga Bernice Agosto 14 sa Tampo Kundus Covered Courts sa Ayungon. Itambungan usab among kalihukan ni Idaan Mesa Grande personal sa Ayungon Primary Care Facility nga miduyog sa paghatag og impormasyon ngadto sa mga partisipante kabahin sa responsableng pagplano sa pamilya. Kabahin sa orientation ang kampanya sa Department of Health o DOH nga gitawag og bata-bata planado ka ubos sa responsable on responsible parenthood and family planning program tumong sa mga kumpanya ang pagpasigda sa husto nga birth spacing pagpakunhod sa risgo sa pagkamatay sa mga inahan o masuso pagpugong sa teenage pregnancy o pagsiguro nga ang matag bata mataw sa usa ka pamilya nga ligon andam o gadunay hustong pagatiman. Pinagi sa ingon ini nga mga programa gidasig ang mga magtiayon o mga ginikanan nga mahimong responsable sa pagplano sa gidak-on sa ilang pamilya o sa paghatag sa mga panginahanglanon sa ilang mga anak. Sa katapusan ang maayong pagplano sa pamilya dili lamang manungod sa gidaghanon sa mga anak kundi sa pagsiguro nga matag bata adunay luwas ligon ug maayong kaugmaon.
2: Balitang Provincial.
23: Andos Balita. Ipahibalo ang mga residente sa Canlaon City nga ipahigayon ang National ID o PELSIS registration gikan karong adlaw, Agosto 17 hangtod sa 22 kon Lunes hangtod Sabado. Ang registration himuon sa CBMS Office City Hall Building Canlaon City. Unahon sa pagserbisyo mga aplikante nga wala ma-accommodate sa miaging PELSIS registration schedule ingon man kadto nga mga anaa sa priority list apan gipahinumduman ang mga residente nga first come first serve ang pagparehistro busa bisan pa o anaa sa priority list dili kini garantiya nga ma-accommodate kung maulahi sa pag-adto. Magdepende ang pagparehistro sa available slots o kapasidad sa registration team matag adlaw. Giyawag usab ang mga aplikante nga magdala sila nga kompleto o orihinal nga mga dokumento nga gikinahanglan alang sa National ID registration. Siguro usab nga hapsay gulay sayop o erisyos ang mga dokumento aron malikayan ang paglangan sa proseso.
8: piso. Yahwag ang tanang residente sa kanlaon nga musulod sa schedule o instruksyon sa registration time aron mahimong mas hapsay o paspas ang pagpangrehistro. Alang sa mga residente sa kanlaon, palihog pag-andam o pag-adto og sayo aron mas dako ang kahigayunan nga ma-accommodate.
14: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas
14: 7:54. Andos Balita. Andos Balita.
17: Police! Police!
8: Inemos sunod nga mga police report. Gandos gratos sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagko mga premium nga inyo nga madaugan. Tigo malang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blisters sa Amigos Capsule. O garoon na higayon nga magkadaog sa cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokin ang chance sa inyo nga madaugan. 10 mil kapisos, 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos para sa Amigos Capsule. Maokin ang nga madaugan 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagkataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog ug mas matan-on nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active. When amazing prices, busan siya unsa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, tawaga lang or teksira namang numero ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasa nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee mapalit sa tanang mga parmasidya sa kalungsuran o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Ingon man diri sa probinsya sa Negros Oriental o Labaw sa tanan. Mapalit kini diri sa tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubusay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabag. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipan nag-iaw gudumala ni Joseph Fernandez samtang sa magpaayo sa mga branches sama sa rice cookers, refrigerators, kuban pa. Dula lang sa pang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulang Katastret, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blowbaker and more kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Genesee. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang ilang lain nila nga brand sa San Genesee diya sa Brahma Street ngat bang sa Amin Jules General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan.
14: Andos Balita. Andos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas
14: 7:56. Andos Balita. Andos Balita.
8: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga police report. Gibalhog sa bilangguan ang usa ka 26 anyos nga babae human kini masikop sa baybay operasyon batok sa legal nga droga dito sa Purok Sais Barangay Adjong Sibula Negros Oriental nitong Bernice. Ang operasyon gipagayon sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit inubanan sa Sibulan Municipal Police Station o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nasikop ang suspect human kini nagtuhan nga mibaligya o gituhang sibo ngadto sa police push your buyer. Nasakmit kan kaniya ang tulo ka sosye sa gituhang Cebu o sa ka-cellphone, pink nga sling bag o bypass money. Ang kinatibok ang gibugaton sa nasakmit nga Cebu mikabat sa 52.2 gramos diin mubalor kini sa 354,960 pesos. Nunot din ang suspect gikustudya na sa Sibulan Municipal Police Station alang sa hustong pagpasaka o tukmang kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: Police! Police! Report! Report! Andos Balita! Andos Balita!
18: Nasikop sa mga kapulisan usa ka 37 anyos nga giklasifikar isip number 9 most wanted person sa municipal level sa Siaton, Negros Oriental, tungod sa kasong frustrated homicide. Gipatuman sa mga personnel sa Siaton Municipal Police Station ang warrant of arrest sa niyatong Sabado, Agosto 15, dito sa barangay Poblasyon 3 sa naasuy nga municipalidad. Ang warrant giluwatan sa korte kaniya itong September 11, 2023 DN, nagtagda og 72 mil kapesos nga piyansa alang sa temporaryo nga kagawasan sa akusado. Tungod din ang akusado ato na karon sa kustodiya sa Siaton Municipal Police Station samtang gihulat ang tukma nga legal nga mga pamaagi sa iya nga kaso. Gingon nga gibahibalo sab kaniya ang inungdan sa iya nga pagkadakop ug ang iya mga katungod ubos sa konstitusyon. Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
19: Andos Balita. Balitan Regional.
20: Andos Balita.
18: Kini mo sunod nga mga Balitan Regional. Gandos ka na sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hendor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy. Yes, sa tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 4. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mukitar sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga rep-resorts. Alang sa dugang nga impormasyon kasayuran,